Thank you.

0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw, kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala, lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market, ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Government Online. Pakinggan ang mga serbisyo ng mga ahensya ng ating gobyerno at institusyong pampubliko. Alamin ang mga programa ng pamahalaan para sa bawat mamamayan. Government Online. Kasama si May Formaran. Bayan, konektado ka. Government Online. Sa Radyo Pilipinas Lucena, 1017 AM.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang palatunto ng Government Online. Ay, nako. Ayun nga, nasa likod ko, no? Pero mga kaibigan, kami po ay napapakinggan na ngayon sa 87.9 DWFS FM. Unti-unti na ho namin ipinapakilala sa inyo ang Radyo Pilipinas na from AM ay nasa FM na po kami ngayon. 87.9 DWFS FM. Ito po ang inyong lingkod, May Formaran, kasama natin sa bahaging technical, Maring Josie, Maring Otoy, si Rodel Perla sa transmitter site. At mga kaibigan, meron po tayo mga espesyal na panauhin ngayon from Calabar Zone. Lilipad tayo. Tama ba yun? Lilipad? Or punta ho tayo sa bahagi ng Mimaropa. Kasi makakakonekta ho na natin ngayon ang BJMP Mimaropa. So kung nasa linya na ng ating communication, of course, ang ating po mga bisita ngayon, gusto ko munang batiin syempre yung mga nagpunta na rito sa atin sa himpilan. Of course, sa pangunguna ni J.O.T. Joffrey B. Anglo, lagi, suki na ho yan ang noon ay DWLC pa lang, okay? And of course, nakarating dito sa amin si Jail Senior Superintendent, tama, if I am not mistaken, Berasoltivo ka lang atin pong, wow, siya yung best senior officer lang naman po. Pero siya po yung nasa regional office ng BJMP Mimaropa. Pero ang makakasama ho natin ngayon ay ang Regional Community Relations Service Section ng BJMP Mimaropa. And itong si J.O.T.O. Marilee Pearl Fronda, F-Fronda. Stop po siya ng Regional Community Relations Service Section or RCRSS. And of course, si Sir J.O.T. Joffrey B. Anglo. Nasa linya na ho sila ng ating communication. I-welcome na ho natin ang mga taga Mimaropa. Magandang umaga po sa inyong tatlo. Good morning! I-welcome po sa Radyo. Ay, Radyo Pilipinas DWFS 87.9 FM. Maganda umaga sa inyo. Welcome po. Good morning.
4: Good morning po, ma'am.
3: Ayan. Okay yung ating audio. Okay. Ayan ang pag-uusapan po natin ngayon. Ay, hindi ko, kumustahin ko muna ang BJMP Mimaropa kasi wala kaming masyadong idea pa kung nasaan ang office po ng BJMP Mimaropa. And of course, gusto din po naming malaman yung pong sino po yung namumuno sa inyo dyan, ilan po ang meron tayong district jail para maipaliwanag po natin sa ating mga nakikinig at mga nanonood sa ating pong page na Radyo Pilipinas page. Go ahead po.
4: Hello po, ma'am. Morning. At sa mga tagapakinig po natin sa RP Lucena, magandang umaga po. Una po sa lahat, binabati po namin ang aming bagong Chief BJMP, Jail Director Efren A. Nimenyo, sir. And sa amin pong bagong Regional Director, Jail Senior Superintendent Deogracias F. De Castillo, sir. Good morning po. At sa aming mga kapwa BJMP po na nanonood po ngayon at nakikinig po. Good morning. So, I'm Jail Inspector Denise Angela K.D. Inglis po, Disbursing Officer and Concurrent Acting Chief for Community Relations Service po ng BJMP Regional Office Mimaropa. And with me po is J.O.T. Joffrey Anglo and si J.O.T. Pearl Fronda po. So we are from the BJMP Regional Office Mimaropa, CRS po. And yun nga po, currently po, we are located at the JD Building, Pastor Road at Batangas City.
3: Okay.
4: Opo, yes po. And we have 18 operational jail units 5 at Palawan, 2 okay. at Romblon, 5 at Oriental Mindoro, 3 at Occidental Mindoro, and 3 jails in Marinduque po, ma'am.
3: Okay. So, marami. Medyo hindi ho ba mahirap para sa inyo na i-monitor? Kasi, iba kasi yung ano yung geographical location ng Mimaropa, ano? Unlike Calabarzon by land. Pero kayo mukhang you have to travel by sea. Tama po ba? Yes, kasi hanggang po, Mimaropa eh. Hanggang Mimaropa, tama? If, kung hindi, yes, actually, ayan. Okay.
4: Mimaropa po talaga ang jurisdiction po namin.
3: Ayan. Ang layo ha? Kaya ng manpower ng BJMP Mimaropa?
4: Yes po ma'am, kayang-kaya po.
3: Ma'am. Ayun, okay.
4: Tulungan po talaga ang bawat isa po under the leadership of our regional director po na si Sir De Gracias De Castillo po. Yun po talagang lahat ng means po para magawa namin yung mandate po namin is ina-apply po namin.
3: Oo. Ma'am, ang babata nyo pa, no? Pero mga opisyal na kayo. Nakakatuwa naman, ano, yung mga breed natin ngayon, ano, mga bata. Ma'am, hindi ba nagiging challenging para sa inyo on your part na if you're going to visit the sick jail from Mimaropa, yung pagta-travel, so paano yung time management nyo? Paano yung monitoring na ginagawa nyo? So, syempre, kinakailangan puntahan ng ating regional, nasa region ang ating pong mga district offices or district jail natin dyan sa, ano, sa Mimaropa.
4: Meron po tayong, ano, dahil nga po sa geographical, ano po, issue for, ano, nag-ano po tayo, meron po tayong online na monitoring
3: okay.
4: po. And, opo, yun po yung talagang ano po, mga real-time reports po siya and mm-hmm. online monitoring po every day. Then we also have, yun nga po, yung inspection po, pag-iikot po sa bawat jails po para ma-ensure po na naipapatupad po natin ang ano po, mandato po ng BJMP po. So, ito po is ano, nangyayari through close coordination po with our ano personnel din po from the field po.
3: Ayan, oo. Napunta sa inyo si Sir Geoffrey. Napakasipag niyan, ma'am.
4: Ay, opo. Napakasipag po talaga itong Sir Geoffrey Anglo po.
3: Oo, lalo na pagdating sa promotion and everything about the program and projects of the BJMP. Parang wala yatang tatalo dyan kay Sir Geoffrey, ano. Ayan. Ang daya lang niya from Calabarzon, Quezon, then Calabarzon, napunta sa Mimaropa. Imagine, nakuha ho ninyo. Anyway, gusto lang po natin na din malaman, of course, wala namang pagkakaiba ang BJMP Mimaropa. Sa lahat ng BJMP, meron po tayo. Okay? And gusto lang po natin malaman, sa pangkabuuan po, gaano karami yung mga PDLs po natin pag, sa buong Mimaropa? And ano ho yung pinaka, the usual kaso na meron po, pinakamataas at pinakamababa?
4: Sa ngayon po, as of today, ang jail population po ng Mimaropa is nasa around 2,105 po.
3: Okay.
4: 1,998 po dito ay male and 107 po ang female.
3: Okay. And of course, meron naman tayong ano eh, may female dormitory tayo?
4: Yes po, meron.
3: Ilan po ang meron sa Mimaropa?
4: Isa lang po, ma'am, sa may ano po, Palawan po.
3: Sa Palawan?
4: Delta po.
3: Okay. So paano, ano 'yon, yung mga female, so dadalhin pa doon. Tama po ba? Kung hindi ako nagkakamali.
4: Hindi naman po, ang ano naman po sa jails po natin is ano po, yung female dorm po kasi yun yung separate po talaga, puro female
3: yes.
4: yung nako-commit. Pero yung other jails po natin na mga district jails and ano po, meron din po silang
3: meron.
4: Po, female. Ang ano po kasi dyan is kung iko-commit ni ng court po yung PDL po, dun sila mapupunta. And usually po, kung saan po na-file yung kaso, dun din na area po, yung kung sinong jail ang may jurisdiction po. Dun sa ano sa PDL po natin.
3: Okay. Curious ako no kasi iba yung setup talaga ng Mimaropa ano. So paano pag meron tayo mga kinakailangan na dalhin? And gaano ano yung challenge sa inyo ng inyong ng geographical location po ninyo? Like for example, pag magbagyo, Alam nyo, marami laging bagyo nararanasan ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque. Pag nag-reporting kami, talagang lagi natatamaan ng laging may ano dyan ng bagyo. Paano to nakaka-hamper sa operation po ninyo sa BJMP?
4: Yun natin po, sa ngayon po, ang mga activities po is talagang naka-plan din po before pumunta. Mm-mm. So, isa po yan sa laging tinitignan din namin, syempre, out of po natin. Pag, ang ano lang po kasi natin, usually, means of transportation, di ba po?
3: Yes.
4: By land, then, sasakay po ng, ano po, ng Passcraft or ng Roro po.
3: Yes.
4: Para tumawi po sa, from island, one island to another po. So, ayun po, medyo yun lang po, medyo may konting challenge lang po doon.
3: Mm-mm.
4: Pero yun nga din po, with close monitoring and coordination po with our field, yun naman po na ano po natin, na satisfy po natin yung ating mga kailangan gawin po mga Mondays po. Kasi napaka-snappy po talaga ng mga personnel din po natin sa field. Sa field po.
3: Ayun, oo. So congratulations kasi may meron kayong ganyang challenge and yet nakaka-comply kayo sa dapat po niyong gawin. Okay, so pag-usapan po natin before yung BJMP recruitment, ito ho munang sa Regional Community Relations sa Service Section, dahil kayo po yung acting chief, ma'am, ano po? Okay?
4: Yes.
3: So, ano ho yung mga activities po ninyo na ginagawa ngayon? Dahil nga kayo ay layo-layo, ang inyo pong, hindi ka, kasi sa Calabarzon, magkakalapit kami. Di ba, Sir Geoffrey? Although kayo ay nasa Batangas, pero ano pa rin yun eh, challenge pa rin po yun eh, no? So, paano yung community service po ninyo, yung pakikipag-ugnayan ninyo sa inyong komunidad? Ano yan, by region na, by province na po ang ginagawa nyo, then simultaneous na lang po yung mga programs nyo and activities?
4: Yes po, ma'am. Okay. Ganun na po yung nangyayari po. Bali, ang ano po talaga is, na-empower po namin yung sa CRS po namin sa field po, na talaga maging active po sila mag-participate sa kanya-kanyang municipalities and provinces po.
3: Mm-hmm.
4: Then, yun po, close coordination po with the regional office for the activities po.
3: Mm-hmm. Alam niyo, natutuwa ako sa BJMP Mimaropa, no? Alam niyo kung bakit? Kasi mukha ang dami-dami niyo mga activities. Tapos, very active, no? Ano yung pinakang best practices na meron ang Mimaropa muna? Pagdating po sa inyong community, relations service, ma'am or sir?
4: Ibibigay po ito kay Sir Geoffrey po as the talaga.
3: Okay.
4: Very expert po natin dito sa very active and very expert po sa pakikipag coordinate po sa iba-iba po nating ahensya and sa community po.
3: Yes, okay. Sir Geoffrey.
5: Magandang umaga po sa inyo, yes, at sa lahat po ng staff ng Radyo Pilipinas Lucena. Gayun din po, bumabati ako ng magandang umaga po sa aming bagong chief ng BJMP, GL Director Efren Amenyo, sir, and to our newly designated Regional Director, GL Senior Superintendent Deo Gracias del Castillo. Ang masasabi ko, ma'am, siguro on my 2 years stint as Regional Information Officer po ng BJMP Mimaropa, ang nakikita ko po siguro pinaka best practices namin dito is yung pagbibigay talaga ng istorya natin, ng itong mga inspiring stories at opportunities na naiibigay natin sa mga PDL. Dahil dito po natin naiipakita kung ano yung mga programa ng BJMP na tumutugon dun sa pangangailangan ng ating mga kliyente, itong ating mga PDL. At gayon din po, kung mapapansin nyo, bagamat nabanggit kanina na meron tayong mga concerns pagdating dito sa atin kasi geographically fragmented ang ating region, bagamat ito ay masasabi nating one of the challenges, pero hindi ito naging sapat o hindrance para maiparating natin yung impormasyon. So mabilis din ang pagbibigay sa atin, pagbabato ng impormasyon itong ating mga masisipag na CRS units sa ating mga respective jail facilities. And at the same time, ito namang mga istoryang ito, naiibato natin sa ating mga media practitioners, maging sa national level, no? At dahil dito, mas higit nating na-highlight, naiibigay talaga natin sa, nakukuha natin yung puso at isip ng ating publiko. At naipakilala natin talaga ang BJMP kung ano ang mandato nito na makakatulong para sa pangkalahatang seguridad at kaunlaran ng ating lipunan.
3: Ang project kasi ng BJMP Mimaropa, ano kayo eh? Laman kayo lagi ng ano? Ng balita. Si ano kasi si Sir Joffrey, alam niya yung si Sir Joffrey, lahat dito ng media sa Lucena at saka sa Quezon, kaibigan yan. Iba yung kanyang pakikipagrelasyon sa amin. Ano, very ano siya, very cordial and very, alam mo yon, yung very personal. So the reason why siguro nakikita ko yung effectivity ng yung informing the public about the project of the BJMP Mimaropa. Napakabilis, ma'am. Kahit yung mga network sa iba, nakikita ko yung mga balita. So si Sir Joffrey pala yon. So congratulations na may Sir Joffrey kayo.
5: Thank you, ma'am.
3: Oo. May isa pa akong ano, nakikita. Ang dami, anong kaibahan ng mga projects po ninyo meron na wala dito sa Calabarzon? Meron ba? Meron ba kayong peculiar or unique project? O halos magkakaparehas lang? Halimbawa, may gumagawa ng mga pitaka, may mga gumagawa ng bag dito sa amin, sa inyo meron din. May gumagawa ng mga bahay kubo, yung kagaya ng binigay sa amin ni Sir Jack Lord, yung bang bahay kubo, na ano ko kung anong yari saan yun, sa inyo ba may ganun din? Tapos kung meron mga lampshade dito, sa inyo ba meron din? Paano nagkakaiba or may peculiarity meron ang BJMP Mimaropa?
4: Hello po, ma'am. Doon po sa mga ano po natin, livelihood products,
3: yes,
4: po,
3: uh-oh,
4: and mga skills enhancement na sinasagawa po, meron po mga ano po, some products po na same po with other regions,
3: yes.
4: Tapos meron din po yung kung ano talagang available din po na materials po sa atin. Pero yun po nga, yung usual po din na gagawa po ng PDLC yung sa mga products po sa bag, sa mga recyclable materials po, yun din po kasi yung pinaka accessible po sa atin na pwedeng magamit po ng ating PDL po sa paggawa po ng mga products po na pwede lang i-sell. So, yun po, kaya kung napapansin nyo po, yun po, meron po yung parang common products na talagang,
3: yes,
4: nakikita po, opo, nakikita po siya sa ano po, sa mga iba-ibang regions po.
3: Ayun, oo. May nakita ako dito na isang activity na ginawa ninyo, parang July 3, itong project nyong ito. It's a part of community relations service po ninyo. Yung parang namigay kayo ng tsinelas, nagpakain kayo ng ice cream. Ano po itong project na ito, ma'am? Sino po yung mga beneficiaries nito? Para mga bata. Yung nakita ko.
4: Yes po, ma'am. Every now and then po, nagsasagawa po kami ng mga parang community outreach po. Lalo na po kung meron naman po tayo talagang maibabahagi po sa community po. Yung sa ano po, sa mostly po yung dahil nga din po, di ba, medyo fragmented po yung ano natin, yung mga jails po natin, yung location po natin. So ang nangyayari po is kung sino po yung ano po, yung malapit po or accessible na community po, dun po natin ibinabahagi po yung mga natatanggap din po nating mga donations or mga items po na pwede po nating i-outreach po sa mga nangangailangan.
3: Okay, ayan. Tanungin ko naman si Ma'am Pearl. Si Ma'am Pearl. Tama. Good morning po, ma'am.
4: Yes,
3: ayan, siya yung aking ka-contact din eh, no? Ma'am Pearl, ano ho yung mga activities like this month of July sa CRS? Ano ho yung nakahanda niyong activity for this month of July?
6: Thank you so much, ma'am. Unang-una po, magandang umaga po sa ating lahat. And once again, we would like to thank you for the opportunity na binigay niyo po na magkaroon po tayo ng ganitong panayam. Ang mga activities po ngayon, ma'am, since we are celebrating the Nutrition Month in connection with, in line with the Welfare and Development ano po, Division, ang ating mga CRS officer po region-wide ay magkakandak ng iba't ibang activities na related po sa celebration po ng Nutrition Month. Likewise, ini-empower rin po namin sila na katulad po ng sinasabi niyo po kanina, hindi naman po kasi talaga lahat is aware na nag-i-exist po talaga ang BJMP. So ang ginagawa po namin talaga is ini-empower po namin ang mga jail units na as much as possible, regardless po kung ano ang celebration or activity na ginagawa, ay magkaroon pa rin po ng information dissemination na ang BJMP is nag-i-exist po, ma'am.
3: Oo. Paano nyo... The same treatment ba yung inyong natanggap na pagkakawalan kayong police? The same here in yes, Calabarzon.
6: Ma'am. Yes po, ma'am. Palagi po, ma'am. Akala po nila, ma'am, ano kami, pulis po kayo, police, ma'am. Police. Yun po, ma'am.
3: Ano yun, kahit matanda, ano, pagkakamalan kayong pulis? Meron ganun? O mga bata lang?
6: Yes, ma'am. Regardless po siguro, ma'am, ng rank, siguro ay hindi rin po talaga siguro sila, ma'am, aware.
3: Oo.
6: Especially yung mga civilian, ma'am. Although magkaiba kami ng uniform, pero ang public knowledge po kasi, ma'am, talaga undeniably ng mga public is pag naka-uniform ka ng ganito, kung ikaw po is naka-ganito or naka-ganito is under ka ng Philippine National Police. So, okay. Yun po ang ini-install natin hanggang ngayon. Although, paunti-unti, gradually nakikilala ang BJMP, uh-oh, pero continuous pa rin po yung aming information dissemination, yeah, na magkakaiba ang ahensya, yes, ng Bureau of Fire, Philippine National Police at saka Bureau of Jail Management and Penology po, ma'am.
3: Ayan, dahil kitang-kita ho kayo sa ating screen, pwede niyo ho bang ipaliwanag sa amin yung inyong kasuotan? Kasi syempre, iba-iba eh, oh. Sige nga po, para information dissemination, ano, para maintindihan din naman namin. No, kasi meron, kasi yung mga nag-CAT, meron type A, may type B. So, syempre sa ating mga nasa, kagaya po nyo na na-attach sa agencies ng DILG, of course, kasama yung PNP, anong kaulugan, anong tawag dun sa mga uniformong suot ninyo ngayon? At kailan niyo po yan isinusuot? Kagaya ni ma'am, si ma'am muna, nasa gitna, si ang ating acting chief.
4: Good morning, ma'am. Bali po, yun po, we have different uniforms po. Ito pong suot ko po ngayon ay bush coat po ang tawag.
3: Okay.
4: Ginagamit po ito usually mga jail officer in rank po.
3: Ayan.
4: Mga officer po. And ginagamit din po namin to sa mga occasions po, gaya po neto, mga meetings po. And during Mondays po, flag ceremony, yan po. So, ano po, although meron din po kaming GOA po, pero depende po sa scheduling po kasi ng ano namin, ng uniform po. Pero ito po talaga yung pinaka-main na sinusuot po namin pag may mga interaction po kami or engagement with others po. Bush coat po.
3: Okay. So yung, ibig sabihin ma'am, yung mga nakasuot ng ganyan, mga opisyal, yun agad, sa pinaka-madaling paraan ng pag-unawa, mga opisyal ang nakasuot ng ganan.
4: Yes po.
3: Ayan, okay. So sinasuot niyan kapag gaya nito and then may flag raising or command conference or meetings, ano po. Ayan, o kaya ay mga courtesy call.
4: Yes po.
3: Ayan, sa ating mga local officials, elected officials. E ano naman yung suot ni Sir Geoffrey? Kasi usually yan yung nakikita namin. Yan yung nakikita ng mga tao. Yan yung mga halimbawang nasa labas. Okay, ano po yan? Tawag dyan.
5: I'm wearing po is the general office attire for jail, okay, and office to rank. So we usually wear this from Monday to Thursday, mm-hmm, at the regional office, even sa ating national headquarters. Mm-hmm. Kasi required po ang ating general office attire in conducting official business po sa ating mga opisina. Ano?
3: Mm-hmm.
5: And also just the same, we wear this during coordination sa ating, mm-hmm, mga LGU stakeholders. Even sa pag-attend ng atin, of course, flag raising ceremonies, no? And attending other important activities. And as we wear this uniform, as you mentioned, ma'am, ano, we really not just promote, ano, but dito namin na ipakita dito sa aming uniforme yung aming ahensya, ano.
3: Mm-mm.
5: At natutuwa kami na kahit papaano sa panahon ngayon ay marami na rin naman na nakakakilala sa, yes, uniforme ng BJMP, ano. If I can mention, ano, kahit ma'am kami, let's say, umaten ng Brigada Eskwela, one way of promoting our agency is para hindi lang dito sa uniform namin, mm-hmm, kundi binibigyan namin sila ng example. Let's say we do brigada, ini-incorporate din namin yung tulong naman ng PDL na binibigay din, ano, para, mm-hmm, ma-distinguish nila na ito pala yung aming kliyente, yung mga nasa PITAN, ano. Mm-hmm. So ini-inform namin nila sila na, let's say, yung mga PDL na nasa aming pangangalaga, sila naman ay nagkukumpuni ng mga upuan na ginagamit ng ating mga mag-aaral na kabataan. Bagamat hindi sila makalabas sa pasilidad, sila ay bahagi pa rin ng komunidad.
3: Ayan.
5: So, with this uniform, na-identify ang BGMP at na-promote po namin yung aming mandato.
3: Eh, ano naman yung suot ni Ma'am Pearl? Alam mo, Ma'am Pearl kasi yung ganyan, alam mo, sa PNP, pasensya na ha, sa PNP kasi nakikita namin yan, suot siya na nasa regional regional force company, parang ganon. Yung parang yung kaibahan ng suot mo, kailan yan sinusuot? Ano yan? Parang combat uniform ba yan? Or paano po ba?
6: Kung sa BNP pa is meron silang FSU, sa BJMP naman pa is meron pa kaming Delta uniform.
3: Ayan yung Delta. Okay.
6: Yes po, Delta uniform. Okay. Ang Delta uniform po, ma'am, is appropriate for field operations. For instance, pag nasa jail unit ka. Dito kasi sa regional office, ma'am, sinusuot po namin ito pag kami ay on duty. You have a 24, magre-render ka po ng 24 hours duty. Tapos every Friday, ito po ang aming uniform, Delta. Pwede rin po siyang isuot, ma'am, kung imbawang kayo ay mag-escort, especially kapag out of jurisdiction. Like, see, for instance, may mga instances po, ma'am, nadadalhin namin ng PDL sa NCMH, ililipat sa Bilibid. Usually, ma'am, ito po ang aming suot para mas komportable at easy access ang aming mga FAs po, ma'am.
3: Ah, okay. Pero pag naghahatid
5: and
3: kayo...
5: And during red alerts, ma'am, if I may add, during red alerts... tama ang ating Delta uniform.
3: Yan ang makikita ng tao na suot nyo. Yung Delta uniform. Pagka red alert. Tama?
6: Yes, ma'am. Yes,
3: okay, oo. Pero pag naghahatid kayo ng PDL sa ang suot yung kagaya nung kay Sir Geoffrey. Diba?
6: Kapag may hearing.
3: Pag may hearing. Kasi kami yung aming station, malapit kami sa Husgado. Okay? Alam yan ni Sir Geoffrey. So, kitang-kita namin yung mga dumadaan dito. So, usually nakikita namin pag maghahatid sila ng PDL. Tawag doon sa uniform ni Sir Gowan, Sir Geoffrey, nalimutan ko na agad. Yan yung nakikita namin na palagi nilang suot. So, yun yun. Pero never ko makita na naka-Delta sila eh. Lang sa information ng mga nakikinig para mas maunawaan natin yung kayo, BJMP. Tama ano po, yun ang mga suot.
6: Yes, ma'am.
3: Oo.
6: If I may, ma'am, usually kasi ma'am, may directive po ang national office regarding po sa pagsuot. Usually, ma'am, ang ano po nila is uniform of the day. Yun ang nire-require kung regardless kung ano pong ikaw ay magsisearch or mag-escorting. Kaya yun po usually nakikita niyo, ma'am, pag may court hearing ang ating po mga PDLs po.
3: Ayun, okay. So, paano niyo pinapakilala sa publiko ang BJMP? Aside from pumupunta, syempre alam na ng mga stakeholders ninyo, ano po yung activity niyo, yung community outreach po ninyo or IEC po ninyo kaugnay sa BJMP? Kasi dito sa Calabarzon, pumupunta sila sa mga universities kasabay ng BJMP recruitment. Alam niyo yan, halimbawa, pupunta sila ng high school, mga public high school pupunta sila. Tapos papakilala nila, tapos parang ito ho ang BJMP, ganyan. Tapos yung mga interesado, pwede kayong magano. Nag-aano sila dito, nagpupunta talaga sila sa mga schools. So maraming schools dito, no? Alam yan ni Sir Geoffrey. So dyan po sa inyo, paano ang ginagawa ninyo para ma-promote? And then of course, kasabay na rin dyan yung BJMP recruitment, malay natin. Yung mga bata, gusto rin nila maging kagaya din po nyo pagdating ng araw. Hindi yung laging gusto ko yung maging police, gusto ko yung maging sundalo, kasi doon sila mas familiar.
4: Bali po, ma'am, same with Calabarzon din po and other regional offices po. Nagkakaroon din po kami engagement po sa mga schools po, universities,
3: yes.
4: Lalo na pati po pag nagkakaroon po ng job fair po para sa mga graduating po natin. So, yun po, nakikiparticipate po ang ating regional office, ang BJMP po mismo, para po yun nga, maikalat po yung information regarding po sa kung ano po talaga ang BJMP.
3: Mm-mm.
4: Its mandate po, kung ano pong contribution niya sa safety nets po ng ating community. And as well din po, pag may mga local activities po sa LGUs, mga caravans po, active din po dyan na nagpa-participate yung BJMP na nagbibigay po ng support sa ating government. And dyan na din po natin actually, nagiging chance po natin siya or platform para din po ma-display po ang ating mga livelihood products po. So, yan din po another promotion po ng kung ano po yung mga bagay po na nagagawa po ng BJMP at ng mga PDL din po natin sa loob.
3: Ayun, yun. Oo, kasi kung kailangan natin ng palawin, marami ho ba ang mga gustong mag-BJMP dyan sa May Maropa? batay sa inyong pakikipag-unay sa kanila, marami ba ang gustong maging kagaya nyo? Or, kasi usually, di ba, pag mga bata, tanungin natin, ang gusto mong maging? May naririnig ko, gusto ko pong maging sundalo. Gusto ko pong maging pulis. May nakikita ko yan sa social media. Sabi ko, ba't kaya walang gusto kong maging BJMP? Meron ako bang ganon? Para naman kayo ay nasa mainstream na rin. Yun ba ang ibig kong sabihin na para maging yung mga kahit yung mga bata ay alam na ay may BJMP na nangangalaga sa PDL. Yun, ma'am.
4: Yun nga po, ma'am. Sa ano po siguro kasi yung sa mainstream po, yung mga napapanood po natin, talagang may visibility po talaga na is yung ating PNP po kasi talaga. Kasi sila po yung direct na may ano sa community po, yes, together with PNP po. And more ang BJMP po kasi more on po sa loob nga po sa ating pangangalaga po ng ating mga PDL po. So, sa ngayon naman po, mataas pa rin po naman po yung ano namin, yung mga nag-applicants po namin.
3: Mm-mm.
4: Yun lang nga po, medyo hindi din po kasi ganun kalaki po ang quota namin per ano po, per year. Pero yun po, yung applicants naman po is dire-diretso naman din po ang dagsa po actually. Ayan.
3: So, yan ang importante, no?
4: Opo. Yun naman po, yung nagiging effectivity po talaga din ng siguro yung pagpunta namin sa mga universities, sa mga job fairs, pag-introduce po kung ano po talaga ang BJMP po at saka kung ano po yung nagagawa nito para sa ating komunidad po.
3: Ayan, oo. Batiin lang natin si, ano to, ma'am ba ito, Juju D. City. Siya pa ay BJMP Region 8 sa Palo Leyte. Ayan, naka-ano siya sa atin. Anyway, very first time po namin kasi makipag-ano ulit. 'Di ba? First time tayo BJMP Mimaropa, ano, Sir Geoffrey. First time to, no?
5: This is our first our maiden episode po, ma'am.
3: Ayan, kaya kasi ang lagi naming kliyente rito ay ano, BJMP Quezon. Ano pa nga ba? Lucena, Female Dorm, Pagbilao. Candelar, ama, meron din na Candelaria. Tayo po ay magbi-break lang, mga ma'am at sir. Tapos, join uli po tayo at pag-uusapan po natin sa ating pagbabalik. Paano ba ang maging BJMP? Of course, yun pong ating recruitment. Alam ko po na ay mahalaga sa inyo na madagdagan pa rin ang workforce o ang puwersa ng BJMP, especially in Mimaropa. Makalipas po ang ilang paalaala.
7: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
8: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
11: Araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
12: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Dati, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi galang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
3: Alam ko nakakatakot.
2: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Patuloy po tayo sa ating palatuntunan ng Government Online. Ito pa rin po ang yung lingkod May Formaran sa ating pong bagong talapihitan, DWFS FM 87.9. Ito po ang yung lingkod May Formaran. And of course, mga kaibigan, pag-uusapan po naman natin ang tungkol po sa BJMP recruitment. Diyan po sa BJMP, Mimaropa. Ang balita ko lang dyan sa BJMP Mimaropa, no? Unlike or like other district or region, eh meron din sila mga ginagawa tungkol sa mga kalusugan para ma-maintain na yung kalusugan ng ating PDL sa loob. Meron sila mga screening na ginagawa, HIV screening and tuberculosis. Pero syempre, saka na natin ho yan pag-uusapan sa mga susunod pang edisyon ng atin pong pakikipagpanayam sa BJMP Mimaropa. Gusto muna natin silang matulungan para po sa kanilang BJMP recruitment. Again, nagbabalik po ang ating tatlong bisita from BJMP Mimaropa. Kamusta ho? Paano niyo ho ginagawa yung atin pong BJMP recruitment? Paano kayo nagre-recruit? Paano niyo napapahinuhod yung mga kabataan na maging kagaya po niyo? At sadya po bang mga bata ang itsura ng mga BJMP? Kasi dito sa dito sa amin, eto ha, ito ano ko kayo. Yung mga BJMP nakita ko, yung matataas. Sorry kung hindi kayo mataas, ha, hindi ko alam kasi nakaupo kayo. Mga balingkinitan. Mga alam niyo 'yon, yung mga maitsura, mga bata. Kasi meron kayong age requirement, di po ba? Ayan, sige nga po, nasa inyong pagkakataon.
5: Bali po sa ano po ma'am, sa recruitment po namin po kasi ma'am, number one po dyan din na ini-ensure po na may ano po, physically fit po ang ating mga future jail officers po. So, meron po tayo talaga mga initial screenings po sa medical po nila na isinasagawa po as part of the recruitment process po, ma'am. Uh-huh. Bali, yung pinakauna po talaga dyan is every fourth quarter of the year po, nag-i-start po kami ng pooling of applicants through our portal po.
4: Ah, so, okay.
5: Opo. Doon po yung ano po, yung pinaka-initial po talaga na step po pag nag-i-start na po ang ano namin, ang recruitment process po sa pagiging JO1 po.
4: And then?
5: Then yun po, makikita po yung portal namin sa aming BJMP Mimaropa recruitment page po sa Facebook. Then, doon din po, from October to December, naka-open po ang aming portal para makapag-register po ang mga individuals po na aiming po na maging part po ng BJMP family. Then, by January po, the following year, dyan na po nag-i-start po ang aming acceptance po ng mga folders po. Bali, yung folders po is containing yung mga requirements po na nakapaskill din po sa ating page po, recruitment page. So, if completed na po nila lahat yung mga kailangan po sa folders po noon, pwede na po silang magpasa from January 1 to January 31 po. And then, after that po, cut off na po yun ng pag-accept ng folders. And for February to May po, doon na po start po talaga ng ating recruitment process na po.
4: Okay. So sa ano yan, hinaantay nyo lang na may mag ano sa portal nyo o nagkakaroon pa kayo ng campaign sa mga eskwelahan para mas extensive or intensive ang recruitment?
5: Yes po ma'am, yun po, nagkakaroon po tayo ng campaign, nagkakaroon po tayo ng mga sa social media po, sa mga social media platforms po. Nagkakaroon tayo ng mga posting po na nag-i-invite po na maging part po ng ating BGMP family po. Doon po natin pinapakita po yung mga benefits po natin, yung basic pay po, yung kung ano po yung mga qualifications po na kailangan po para maging part po ng ano po ng family po ng BGMP.
4: Ah, okay. So parang ano yan, parang pag halimbawa kayo ay nag-kampanya kunyari sa isang university or sa isang college, ano na yan? Outright ba yung ano, or just sasabihin nyo lang na pagpunta lang kayo sa portal? Basta parang ganun lang.
5: Yun po, nagbibigay po kami ng ano po, ng information or
4: flyers kaya.
5: Po, flyers, ayun. Yan, po, para sa ano po, para sa mga programs po ng BGMP and ano po yung talaga yung mga activities at mga naging tulong po nito sa community. And yun po, sasagawa din po tayo ng mga videos po, mga clips para maging ano po, catchy and in trend po, kasi di ba po sa panahon po ngayon napakarami na po yung ano, yung gumagamit ng mga Facebook Reels and other TikTok or other social media platforms po para maging mag-invite po ng mga individuals po sa isang activity po or sa eto po, gaya po sa amin sa recruitment po namin. So yun po, nagiging creative po kami with the help po of our CRS po family dito sa regional office and as well as sa field po, na magtulong-tulong po para mas ma-disseminate po yung recruitment po ng BGMP po.
4: Ayun. Oo, gaano kayo dinadagsa ba kayo pagka nagkakaroon ng recruitment?
5: Opo, mataas din naman po.
4: Mataas?
5: Opo.
4: Oo.
5: Yung nakukuha po namin ano po, mga pool of applicants.
4: Oo. Sige nga, halimbawa, ako, paano niyo ako may inganya? Kunyari, bata pa ako. Paano niyo ako inganyuhin? Sige nga po. Parang tines pa sila mami, ano? Natawa naman ako. Ano, hindi naman to parang teacher, ano ah. Hindi kasi, gusto ko lang makita ko, gaano kayo ka-convincing ano, na nakaka-convince na maka-ano kayo, maka-invite na, oh, sige, maganda dito, anong meron? Ayan. Ano ba ang meron sa BJMP? Ayan.
5: Po, first of all po, ang BJMP po ay ang ahensyang nangangasiwa po sa pangangalaga, seguridad, at rehabilitasyon po ng ating mga persons deprived of liberty na nasa ating district, city, and municipal jails po. Ang layunin po ng BGMP is hindi lamang magbigay ng ligtas po at maayos na pangangasiwa, kundi magbigay rin po ng pagkakataon sa ating mga PDL po na makapagbagong buhay po. So, what we do po in BGMP is ano, hindi lang po siya yung hindi lang po yung basta i-incarcerate po natin ang mga PDL po natin, but we provide programs po, rehabilitation programs po na nakakatulong po hindi lang po sa kanila kundi sa pamilya din po nila, para po in the future po upon their reintegration to our community po, to our society, magiging ano po sila, productive member na po sila ng ating society. So yun nga din po ang ano namin, tinatry ang talagang in-aim din po namin talaga yung aming mantra po na changing lives, building a safer nation. Kasi yun nga po, ang bawat PDL naman po na naming nasasakupan po ay pili po namin sinusubukan talaga na mabigyan sila ng

0: society, magkakaroon din po siya ng magandang impact po sa ating komunidad po. So parang domino effect din po yan. Natin na try po natin na talagang isagawa po sa BJ. So kung mag-join po kayo sa amin, magiging part po kayo ng aming family, yun po talaga ay magiging malaking fulfillment. Mm-mm. Kasi yun mismo, minsan magkakaroon ka ng sense of purpose not only for yourself, but also for the PDL and the family of the PDL that you encounter, that you touch. That will also contribute to a better and productive nation po.
1: Oo. Ang tanong dyan ay, magkano ba? Di ba sabing, magkano, di ba yung mga pangkaraniwan, the common questions, magkano ang starting salary? Tapos, gaano katagal ang training? How are you going to compare yung training ninyo sa training ng PNP, training sa Philippine Military Academy, ganyan. Paano ba? Tapos, minsan, alam nyo kung bakit, minsan may mga reels ka mapapanood na yung mga babae na mahahaba ang buhok, gugupitan ang pagka-ikli-ikli na nabagay. Teka muna, ano ba to? BJMP ba to? Or PNP ba to? Ipaliwanag nyo nga po sa amin. Although tayo ikukunti na yung oras, sige, sasamantalahin ko. Paano po? Tapos yung starting salary nyo, para mainganyo sila na, wala ka pala sila doon sa BJMP, sige, dito na lang ako. Bukod sa na meron ka pang fulfillment, nakakatulong ka sa PDL, ano pa yung pwede nila na makamit pagka ikaw ay BJMP?
0: So, bali, ang starting salary po ng BJMP po as Jail Officer 1 po ay nasa 31,151 pesos po sa ngayon. Basic salary po. Mm-hmm. Then, meron po siya mga allowances din po, gaya po ng personal economic relief allowances, yun po, yung mga clothing allowances po natin, and others po na...
1: May hazard.
0: Meron din po sa other uniform personnel po.
1: May rice allowance.
0: Meron din po.
1: Ano pa? Rice allowance or sa medical?
0: Yan po. Yan. Yung sa clothing po every years po, kasi talagang maano po kami. Ang uniform service po talaga is, kung mapapansin nyo po, napakarami pong uniform. And talagang gamit na gamit din po talaga siya. So, yun po yung mga some allowances po na nare-receive po ng isang BJMP po. Uh-oh. And as per doon na lang po sa training po, ang length po niya usually is nasa 4 to 5 months po sa training center po.
1: So, talaga, matagal.
0: Opo, doon po talaga.
1: Sa inyo ba yung ano, yung, eto ha, sa social media ko lang to nakita ha, yung pag-aayaw na, yung babatingting, sa inyo ba yun?
0: Actually po, yun po ata ay sa other academy po.
1: Other academy ba? Dumaan lang siya sa FYP ko eh. Kasi sabi ko, paano kaya? Halimbawa ako, nagtitraining ako sa inyo, tapos ayoko na, hindi ko na itutuloy. Paano ko mag-withdraw?
0: Pwede naman po through, ano po siya, formal, ano po siya, mag-ano po ng letter.
1: Letter.
0: Po. Actually, resignation na po siya kasi upon oath taking po, meron na po siyang plantilla position.
1: Okay.
0: Order na po siya. So, hindi lang po siya yung basta aayaw na lang po.
1: May
0: process po siya kasi ano na po yan eh, plantilla position na po siya, permanent na po siya na government service.
1: Okay.
0: Kailangan mo din po sa parang proper, yun po, letter of ano po, resignation. Na po, para sa pagbitaw po sa position po.
1: Para may nangyari na ba na ganun sa inyong recruitment, may nangyari na na nag-back out o wala naman?
0: Meron naman po, meron yung mga nag-change po ng calling, ganun po.
1: Okay.
0: Kasi nagkakaroon lang ng hindi po ganun kakaya yung pressure po or yung training po. Pero majority naman po ng ating mga recruits po is talagang natatapos naman po nila at nagiging part po talaga sila ng BJMP.
1: Okay. Last question ko sa inyong tatlo, ha? Ang lahat kasi ng tao may kanya-kanyang storya kung ba't nandito tayo sa ating profession na to. Diba? Okay. So, ba't kayo nandyan? Saan kayo nagmula? Last question ko na yan, na medyo parang personal to.

0: Kasi yung iba, meron akong kwento na mga nakuha na sa BJMP din, of course, here in Quezon. Hindi ito yung kanilang mga first job, hindi ito yung mga gusto nila. Nag-end lang sila dito sa BJMP. Sa maikling kwento, ano ho yung kwento niyong tatlo, bawat isa, bago kayo naging nag-join sa BJMP? Si Mama muna, si Mama Mer Apple muna. Parang may naiisip si Ma'am Pearl kasi tumatawa siya, ngumingiti siya eh, no? Ano yun, Ma'am Pearl? Share mo.
1: Ako kasi personally, Ma'am, ang first choice ko pa talaga is mag-Philippine National Police kasi may nag-trigger sa akin. The reason why, nag-cream din po ako. May nag-trigger sa akin na I do not want to see this in the future, na may na-agrabyado or whatsoever. Mm. Pero never kong trinay po sa Philippine National Police. I tried sa PDEA, sa Bureau of Fire. I failed. Okay. Tapos sabi ko kay Lord, sige Lord, kung saan na lang po, since ako naman na i-cream, I have the knowledge of the other agencies naman po na under ng law enforcement natin. So nag-try po ako sa BJMP, at dito po ako nilagay ni Lord. At hindi naman po ako nagsisisi na nandito po ako, and I'm so thankful for what I have now, for where I am now, kasi until now, ginagawit pa rin naman ako ni Lord to kung, at nagagawa ko rin naman po yung aking trabaho by His grace. So yun po, dito po ako nilagay ni Lord sa maikling salita.
0: O, diba? Masaya ka dyan. Oh, si Sir Geoffrey. Ito, alam ko kwento ni Sir Geoffrey. Sir Geoffrey, klian mo lang, ha?
2: Opo. So, medyo personal din to sa akin, Mama, no, yung pagpili ko po sa BGMP. Well, actually, both my parents po are officials,
0: okay,
2: no? Abatiin ko pala si retired Major General Gregorio F. Anglo, and to my mother, retired Police Captain Benefida Anglo. So, nung habang po ako ay nag-discern kung ano ang profession na aking tatahakin, no? No, naisip ko na ang pinakamagandang paraan siguro para maipakita ko yung respeto at pagmamahal ko sa magulang ko is kilalanin din yung naging sakripisyo nila, no? Isuot ko yung kanilang naging uniforme at doon ko mapatunayan yung pagmamahal din nila sa akin. At the same time, I reciprocated naman din na ipakita ko naman sa kanila sa pamagitan ng aking trabaho, ano, sa nakalipas na 18 taon, no? And masasabi ko rin, ma'am, na nakatulong naman ito para mas piliin ko rin naman yung bukasyon na malapit din sa aking puso dahil nagmulat po ito sa akin sa mga katotohanan sa buhay, no, sa ating lipunan. At ito po ay lahat ay pinagpapasalamat ko po sa ahensya ng BJMP.
0: Ayan, oo. Thank you, sir. Si Ma'am, ang ating acting chief ng RCRSS sa BJMP Mimaropa. Ma'am, kayo po.
3: At sa akin naman po, Ma'am, yun din po, same as kay Sir Anglo po. It's influenced po ako by my father po, who is also a retired jail inspector po, jail T. Ingles po. Si Papa po kasi ang talagang ano namin, pinaka tinitangala kumbaga, kasi talagang all throughout the years po siya talaga yung kasama namin, nakikita namin kung paano niya ibuhos po yung time niya, yung effort po niya na magbigay po ng pag-aalaga at pagsisilbi po sa ating mga PDL po, kasi yun po, growing up din po lagi na isasama ako sa jail po pag may mga activities po sila, nagiging ano din po kami na mumulat po kami sa kung ano po yung mga gawain po sa loob po at kung ano po yung impact nito sa mga tao po na nakakasalamuha po niya. So yun po talaga ang major ano po kung ba't din ako napunta dito sa Bureau po. It's a big influence po by my father po.
0: Ayun, okay. So di ba ang ganda ng kwento nyo? May mga pinagmulan bago kayo napunta sa kinalalagyan nyo ngayon sa BJMP. Anyway, wala na ho tayong oras. Kukondi pa yung napagkwekwentuhan natin actually, no? Kasi meron pang, ang alam ko dyan, meron pang kailangan natin malaman din yung paralegal, of course, yung ating mga PDL. And of course, paano natin inaalagaan ang ating PDL in terms of course, sa livelihood, yung kanilang kalusugan, yung kanilang nutrisyon, yung kanilang rehabilitasyon, paano yung paghahanda para pagbalik sa mainstream, eh sa halip na maging liability sila, eh maging asset ng kanilang pamilya as well as ng lipunan. Pero syempre, isimula pa lang po ito ng ating pakikipag-ugnayan sa BJMP Mimaropa, kaya marami pa ho tayong pagsasamahan at pagtatalakayan para pag-usapan po natin ang inyong mga gawain at ang inyong mga proyekto dyan po sa BJMP Mimoropa. So maraming salamat kay Ma'am Pearl. Ma'am Pearl, thank you very much for ano, siya lagi siya yung kumukontak sa akin. Salamat po. And of course kay Sir Joffrey Anglo, ang ating information officer region ano po ng Mimoropa. Thank you sir. Hanggang sa muli po. At of course ang ating acting chief regional community relations service section kung saan si J. Otto Marily Fronda ay kasama ni Ma'am si J, jail inspector. Ma'am paano eh, ano banggitin yung pangalan mo? Baka ako magkamali.
3: Apo, ano po? Jail inspector Denise Angeli K. Denise.
0: Ayan. Mamahaba, hindi ka nahirapan ng grade 1 ka.
3: Apo, ang pinakaunang naging challenge ko po.
0: Ay, sulit ang pangalan.
3: Yes po.
0: O, pati si Ma'am Pearl, ang haba rin ng pangalan. Dala-dalawa. Marily Pearl F. Fronda. Mga kaibigan, maraming salamat po muli and ingat po kayo dyan sa BJMP Mimoropa. Sa ngalan po ng BJMP Mimoropa, ng atin pong himpilan, of course, ang DWFS-FM 87.9 at ang ating mga nakatuwang sa bahaging technical, master control, and sa transmitter side. Ito po ang inyong lingkod, May Farmaran. Hanggang sa muli po. Magandang umaga. Thank you very much po.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!

0: Checker time now is 11 o'clock in the morning.
1: Nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
2: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
1: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
2: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.

0: six, five, four, three, two, one.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
0: Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.

Tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan, oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nung nasa tiyan ako ni nanay, lagi kami nagtitimbang sa health center.
4: Halos 1 kilo kada buwan na dagdag kay nanay ay tanda ng tamang nutrisyon.
3: Tamang timbang, tamang nutrisyon.
4: Suportahan ang First 1000 Days mula sa National Nutrition Council.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Harlica Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver?
8: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Ang nakaraan sa Campus Mike.
12: Masarte tayo ngayong hapon dahil makakasama natin ng isa sa mga nakapasa sa recent Certified Public Accountant Licensure Examination, walang iba kundi si Ms. Ayla Christine Asha.
13: Maraming salamat sa Campus Mike ng CEFI and of course sa Radyo Pilipinas Lucena for giving me this opportunity na maibahagi sa inyo ang aking naging journey. Sana kahit papaano na-inspire ko kayo sa naging kwento ng aking pagkamit ng CPA.
14: Makinig sa programang Boses ng Bagong Henerasyon kung saan opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Mula archives at scholarships hanggang trends, mental health at nation building. Lahat pag-uusapan natin. Dahil dito, hindi lang kayo nakikinig. Kayo ang bida! Kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mic. Dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Sa ating mga tagapakinig, ito ang programang Boses ng Bagong Henerasyon kung saan ang opinyon, kwento at pangarap mo may lugar. Dahil dito, kayo ang bida.
16: Ito ang Campus Mic. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
15: ako si Selena Orate.
13: At ako naman si Chris Abunal. Welcome back sa isang oras ng Campus Buzz. Back to school na! Welcome back baon, di ba? Since second year na tayo, I think deserve ng dagdag baon, no?
15: Oo, tama ka dyan. Ako, kaya ehem-ehem sa mga nagpapabaon sa akin dyan. Baka naman may dagdag. Pero bukod doon, syempre welcome rin sa ating mga first years. And sana magaya rin sa baon at madagdagan pa sila, right?
13: Totoo ka dyan. At very timely ang ating episode ngayong hapon dahil makakasama natin ang ilan sa mga bagong miyembro ng AB Communication family. Grabe no, parang kailan lang tayo yung excited mag first year college. Yung tipong hindi natin alam kung anong buhay meron sa college. And, di ba dati, nagtatanungan pa tayo kung nagpatahi na ba tayo ng uniform kasi parang lagi tayo naka-freestyle noon.
15: Oo, tama. Pero hindi lang first years yung lumelevel up. Siyempre, tayo rin mga second years and also seniors lumelevel up din.
13: Yes.
15: Tulad kanina, di ba? Tayo
13: oo.
15: PPE lang kanina, tapos ngayon ang mayroon na sarado sa
13: Pilipinas. So, grabe. Sobrang productive ng mga first year ngayon.
15: And of course, AB Communication students yan. In general, no? Pero it's really a privilege to have this kind of lifestyle and as well as this type of gawain, di ba?
13: Yan. At hindi lang yan, makakasama rin natin ang ilan sa mga mahuhusay na mga aawit mula sa SEFI. Ang apat sa mga miyembro ng The Kalayan Minstrels.
15: Yes, pero syempre bago yan, kasama natin ang mga bagong ABCOM students na ating makakakwentuhan. So, ngayon, ayan na sila. And magandang hapon po. Kindly introduce yourselves and kamusta po kayo?
16: So, hello po. I'm Jan Renuda. First year college ng AB Communication sa SEFI.
17: At ako naman po si Gadimer Delumen, bagong estudyante sa SEFI pero hindi bagong estudyante. Third year transferee ng SEFI Quezon City.
13: Ayan!
15: So, kamusta naman kayo in general? Kamusta ang first day or first few days sa SEFI?
16: So, okay naman po. Grabe, mixed emotion po yung nararamdaman ko ngayon na may halong kaba. Pero syempre, nangingibabaw pa rin yung saya kasi na-invite po kami rito ngayon.
13: Ayan.
17: Ako ano, happy ako sa SEFI kasi very chill environment, ika nga nila. And everybody is napaka-welcoming. At of course, dahil dito sa experience na mapapunta sa Radyo Pilipinas ay parang...
13: Totoo yan. Totoo yan. So ayun, bakit AB Communication ang kinuha niyong kurso?
16: So, bata pa lang po kasi ako, parang like more on sa sining and pagpapahayag yung ginagawa ko. And then itong senior high, nahilig ko po yung about layout and more on and connected in journalism. So, kaya po AB Communication yung pinili ko ngayon kasi gusto ko pong ipahayag kung ano ba yung mga nararamdaman ng bawat tao.
13: Wow, ipahayag.
17: Ako naman, AB Communication ang pinili ko dahil ito yung pinakang, hindi naman sa komportable, parang ito yung pinakang at home ako. Kasi pagsasalita at pagsusulat, para ba siyang kapatid or pinsan ng pagkanta at pag-awit na ginagawa ko rin. So, yung mga bagay na yan is talagang napamahal na sa akin simula pa lang nung malita ko. So, ito na yung sinundan ko nung nag-college.
13: Nakakatuwa naman.
15: Yeah, and it takes a lot of courage to choose not very practical, no? And
13: yes.
15: Very free-spirited and flexible program, no?
13: Diba?
15: Grabe talaga. Iba talaga pag sinabing ABCOM students.
13: Yes, diba? Alam niyo yan.
15: Hindi talaga magpapatalo. Pero ayun, so moving on, ano-ano sa tingin niyo ang skills na meron kayo na sa tingin niyo ay makakatulong sa inyong college journey? Ayan.
16: For me, makakatulong sa akin for my college journey is mga skills na yun, lalo na nung from senior high na...
13: Kumbaga may experience ka na.
16: Yes, experience na po ako din. About syempre ngayon, media and connected for, lalo na ngayon, high-tech na ngayon ng mundo and more and ano na. So, makakatulong yung mga skills dapat is meron tayo multimedia, literacy. Syempre, lalo na ngayon
13: sa media. Diba?
15: Cool. Lahat dapat literate sa media dahil marami ng fake news talaga ngayon.
17: Sa totoo lang.
15: Yes.
17: Lang.
15: How about you guys?
17: Ako naman, siguro ang skills na pwede kong may ambag sa AB Communication is aside sa speaking, kasi as you can see naman. Pero yun. Siguro aside from that is yung pagmamahal din na I have, not just for speaking in English or Tagalog, pero in communication itself, yung pagbibigay, pagpapahayag ng mga balita, honesty. Kahit sa pamilya ko, ginagawa ko, pinapractice ko yun. Pag may napapadaan na AI video o kaya naman fake news, talaga namang hindi natin pinapadaan ng walang explanation na hindi natin tinatama.
13: Kumbaga, lagi mong tinatama yung mga ganung bagay. Ayan. Again, para naman kay Guards, bilang senior AB communication student, ano ang maipapayo mo sa mga freshies habang sinisimula nila ang kanilang college journey?
17: Ako, ang may papaya ko lang, lalo na sa'yo din. Kasi ikaw yung kasama ko
13: dito.
17: Siguro, take it slow. Maging chill lang kayo. Kasi kung mahal nyo naman yung ginagawa nyo, hindi naman kayo mapapagod. Lalo na sa communication.
13: Ganda naman nun.
17: Di ba? Pag kasi mahal mo, hindi ka mapapagod.
13: Yes!
17: Ayun. So, pag sa communication, ganun din. Tsaka, of course, sa mga future journalists natin, sa mga gustong pumasok sa media, of course, prioritize honesty above everything.
13: Mm-mm.
17: Kahit dito pa lang, i-practice na natin ang ating integrity. Yan.
13: Yes. Yan. Ganda naman nun.
15: Ang ganda nun. Parang pati ako, parang kahit second year, yes, ako, parang na-inspire
13: parang
15: ako dun eh.
13: May i-apply ko din yun sa sarili ko.
15: Ayun. Pero in contradiction naman, dito naman tayo sa isang freshie natin. So, bilang bagong AB communication student, ano ang pinaka na-excite kang maranasan or ano yung expectation mo na kung anong gusto mo matutunan sa programang ito?
16: So, syempre, from it word, communication, lalo na ngayon, hindi tayo sa studio, gustong-gusto ko pang ma-experience yung mga klase na mga ganito about sa radio. Gusto kong paano ba tumatakbo mga ganitong live behind the camera and also, syempre sa live, paano nga ba talaga yun, di ba?
15: O, kasi ang com, hindi lang behind the lens.
13: Yes. Yes.
15: Lagi din silang nag-on air, di ba?
13: Yeah.
15: Yes.
13: Ayan. Bilang mga bagong communication students, anong pinaka nai-excite ninyong maranasan o matutunan sa programang ito?
17: Sige, ako naman. Siguro nai-excite ako na mas magkaroon ng kapasidad na muli magbalik sa radio broadcasting. Kasi isa tong hobby, saka isang talagang love ko na ginagawa nung senior high school na hindi ko na nabalikan nung nag-college ako. Pero sa ngayon, feel ko nabigyan ako ng oportunidad and sana sa mga susunod na panahon ay makikita nyo pa rin ako dito sa radio.
13: Oo naman!
15: Yes. And don't worry listeners, sa mga susunod po nating episode, makakasama din po ninyo sila, no? And for our next question, sa tingin nyo lang naman ito, sa tingin nyo, what are the top 3 skills sa dapat meron ng isang ABCOM student?
16: Siyempre, unang-una, kailangan natin ng critical thinking dyan. Siyempre, mahirap na. Uso ngayon ng fake news.
13: Yes,
16: dapat lagi tayo nagpa-fact check.
13: Gaya nga nung sinabi mo kanina, di ba?
16: Yes po. Siyempre, kasunod niyan. In more on media, siyempre, yung media literacy pa rin, siyempre. Lalo na sa mga layout and other contents. Di ba po?
13: Mm-mm.
16: And then, and last, is siyempre, empathy. Hindi pwedeng mawala po yan.
13: Oo.
15: Totoo yan.
13: Totoo.
15: Kasi ang empathy, kasi marami tayong nakakasalamuhang tao and we always try to put ourselves in their shoes. Kaya,
13: yes.
15: How about you, Gadi?
17: Ako, sa tingin ko, isa sa mga number one traits ng isang AB communication student bilang isang estudyante at pagkalagpas nila sa pagiging estudyante is, of course, yung kanilang integrity, yung kanilang values. Importante yan kasi it will define not just your life as a student pero yung life after being a student. Number two, I think, is yung pagiging masuri natin sa mga bagay-bagay. Kasi kahit na balita na nakinig na natin na meron ng pruweba,
13: totoo,
17: pwede pa nating mas laliman ang ating pagsasaliksik sa mga bagay na yan para mas makita pa natin yung mga natatagong katotohanan.
13: Yan.
17: At yung pangatlo naman is, of course, yung aside sa empathy, dapat nandun din yung ating pagiging, anong tawag doon? Yung parang amnesty, ano pa sa Tagalog yun? Parang hindi natin kaaway pero hindi rin natin kaibigan ng lahat. Tayo ay para sa publiko.
13: Yeah.
17: Tayo ay para sa katotohanan.
15: It's an act of fairness na rin.
17: Fairness.
15: No? Parang ganun.
17: Walang kinakampihan, walang kinikilingan.
13: Yeah.
17: Biglang naging GMA. Sorry na.
16: Katotohanan lang.
15: Hindi, pero totoo yan dahil very full of integrity ang mga ano, unang pagtapak pa lang sa eskwela, ABCOM ako.
18: Diba? Yes.
15: Yes.
18: Nakakatuwa right. Naman.
15: Grabe, nakakatuwa at napaka sila pa lang pero ang dami pa rin natin natutunan, no?
18: Oo.
15: Yeah. So thank you for our 7ABCOM students. Kaya naman listeners, so nagbabalak pa lang mag-enroll, pwede pa kayong humabol and sana na encourage namin kayo, no? Enrollment in 7
18: mag-enroll na.
15: Going. Pero wag muna kayong aalis dahil kami magbabalik matapos ang ilang mga paalala.
19: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: At SEFI, we inspire. Nurture talent. Empower. Motivate. Urge for success. Suffizens on a mission. To change their lives for the better.
23: Welcome to the College of Business and Management.
22: Welcome to the College of Radiologic Technology.
23: Welcome to the College of Criminology and Criminal Justice.
22: Welcome to the College of Medical Technology. Welcome to the College of Health Sciences.

0: back! Kasama pa rin ang ilang mag-aaral ng komunikasyon sa CEFI. And for today naman, kasama naman natin ang dalawa pang freshmen. And okay, so magpakilala po muna kayo.
1: Ako po si Marcus Jaron B. Pagulayan.
2: Good afternoon po. I'm Maria Janica Almazon from ABCOM CEFI.
0: Yan. So, kumusta naman kayo in general?
2: Okay lang po.
0: Very bebe girl talaga to mga freshies natin. No? Ang fresh, talagang freshman, di ba?
3: Oo, di ba? Soft girl and soft boy lang sila.
0: Talagang demure lang.
3: Yan.
0: So, kamusta ka, Marcos?
1: Ganun lang din po.
0: Very, very lively ba? Ano ba? Excited? Kinakabahan?
1: Kalma lang.
3: Kalma lang.
0: Talaga, we have to have our posture kapag ABCOM student. Dapat, we stand on our ground.
3: Yan.
0: Right? Yeah. So, matanong ko kayo, bakit AB Communication ang kinuha niyong kurso?
1: For me, I always like to talk and communicate. I always joined speech competitions, and so I joined AB Communication to further enhance my communication skills.
0: Mm. So what type of speech competitions have you joined?
1: Mostly impromptu, pero last year, I entered an international grade competition.
0: Ay, grabe. Congratulations for that. It was held in Indonesia nga ba?
1: Yes.
3: Wow, congratulations.
0: Congratulations for that. Kahit ano na, syempre, ano pa rin natin dyan. Mm. How about you, Maria?
2: For me naman po, I feel like it's always been what's in store for me. Kasi as a student po, that's been doing journalism for years now. Parang second nature na po sa akin yung pagiging communicator. So, saan pa po ba ako pupunta? Di sa ABCOM na po.
3: Wow!
0: Talagang may path na siya.
3: Yeah.
0: And that's very good kasi marami ngayon sa ating mga freshmen ang medyo nalilito pa rin kung saan ba, kung ano ba ang tatahakin nila. Pero that's good that our ABCOM freshmen are very sure of what they are... of they wanted to, ano.
3: Yes. So, ano sa tingin nyo ang skills na meron kayo na tingin nyo ay makakatulong sa inyong college journey?
1: Sa tingin ko po, yung kakahiyan ko pong mag-work under pressure ang pinaka makakatulong sa akin sa aking college journey.
0: So, do you have any more to add?
1: I think po yung ability to... improvise immediately pag may mistake, the ability to be flexible po para po makatulong sa akin sa aking college journey.
3: Yes, kasi wow, ang ganda naman.
0: Oo, kasi pagiging flexible is very kailangan sa com, 'di ba? How about you, Maria?
2: Oh, for me po, parang I can see myself na very good communicator naman po ako.
0: Mm-mm.
2: Like kahit very ambushed po. Nakakapagsalita po ako ng gusto ko masabi, kahit na pe-pressure po ako. So, I feel like that's a good quality of mine na na very important sa ABCOM.
0: Yes, wow. Working under pressure as well as keeping your composure is very hard to master, but at a young age, grabe, impressive. That's very good. So, bilang mga bagong AB Communication students, ano naman yung expectation ninyo or yung pinaka nakaka-excite na gusto nyong maranasan or matutunan sa program na ito?
1: I guess po, yung mga ganito pong activity kung saan pupunta kami outside the school po para mag-conduct ng mga ilang activities or projects sa AB Communication.
0: Mm. Wow. So, immersion outside. How about you, Maria?
2: Well, alam ko naman pong walang madaling course out there.
0: Yes.
3: Oo, totoo yan.
2: In-expect ko na po na, syempre, mahihirapan po ako ng konti and kailangan ko pong mag-work outside of my comfort zone kasi very introverted po ako. Ayoko nung masyado nakikipag-usap sa maraming tao. And parang weakness yon as a ABCOM student. So, gusto kong ma-explore yung mga bagay na hindi ako comfortable in.
0: So you want to step out of your comfort zone para ma-immerse ka sa real world. Kasi sa totoo lang sa real world, iba talaga yung nararanasan talaga natin kumpara nung estudyante pa, 'di ba, Chris?
3: Oo. So ito na talaga yung course na para sa iyo.
0: Yes.
3: So, oo.
0: Matanong kita, do you feel any pressure right now? Do you feel any pressure so far? Kasi since you're very introverted and I think both of you naman feels a little bit of shyness. Kasi parang second day pa lang yata po nila, listeners, pero naandito po agad sila sa Radyo Pilipinas. Ganun po kabilis programa ng ABCom sa CEPI. Ini-immerse at pinapashine po nila ang ating mga students. So, how do you handle the... So, parang biglaan. So, how do you feel nung sinabihan kayo na mag-air kayo agad?
2: Siyempre po, nagulat lang po ako at first. Kasi, first day ko pa lang po. Tapos nung nagkinausap po kami ng head namin, si Ma'am Rana, sabi ko, ay, mag-guesting natin tomorrow.
3: Na-shock ka.
2: Pero so far po, hindi naman po ako na-pressure kasi very warm po yung support system sa ABCom. Mm. Yung mga head po namin, si Ma'am Rana, Sir Jeff, and our seniors po kayo. So, hindi po ako naka-feel ng pressure kasi sobrang warm po ng welcome niyo sa amin.
0: How about you, Marcus? Did you feel any pressure or what did you feel?
1: I felt nagulat lang po ako kasi biglang pupunta agad po kami sa radio station sa second day.
3: Oo, di ba? Ganun talaga.
0: Ganun talaga. Pero ano naman, excited naman kayo? Happy ba kayo na na-immerse agad kayo sa ano? Sa radio station?
1: Happy naman po.
0: Happy.
3: Happy.
0: Yeah. Ayan. All right. Wonderful answers from our new CEPI ABCom students. Uh-oh. So, as I said earlier, pwede pa rin po mag-enroll. Pero, huwag muna kayong aalis dahil kami magbabalik kasama naman ang ilan sa mga members ng Kalayan Minstrels. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang report ni ABCom student Kyla May Saceda.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matagumpay na simula ng Kalayan Educational Foundation Incorporated o CEPI ang panibagong academic year noong July 13 sa pamagitan ng programang CEPI Ignite na naglalayong salubungin at bigyan ng mainit na pagtangkap ang mga bagong estudyante. Ayon kay Supreme College Student Council President Kim Sasot, layunin ng CEPI Ignite na pag-alabihin ang puso at diwa ng pagiging tunay na citizen, lalo sa mga freshmen at bagong estudyante ng institution. Samantala, ibinahagi naman ng ilang bagong estudyante ang kanilang mga inaasahan kaugnay ng pagsisimula ng kanilang paglalakbay bilang bagong citizen.
6: My expectation with the, I think, CEPI will be very fun.
7: As a first year po, I'm expecting po a new environment and new circle of friends po.
8: Medyo kinakaban.
9: A bunch of discoveries. Right now, actually, I'm being toured by my classmates, so I'm excited to figure out the layout of the school and get a grip on where I will be going when I'm finally starting my classes.
5: Sa pamagitan ng CEPI Ignite, naging makabuluhan ng pagbubukas ng bagong academic year sa CEPI na naghatid ng masayang pagsalubong, mga bagong karanasan, at pagkakataong makabuo ng ugnayan sa kapwa ng mag-aaral. Para sa Campus Mike, Kyla May Saceda, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.

0: Okay, and we're back. You're still listening to Campus Mike. Kasama naman ng members of the Kalayan Ministerial. So,
1: ayan, pero bago magandang yan, hapon po sa inyo.
0: Magandang hapon po. Pero bago yan, batiin po muna natin ang mga nanonood sa ating live. So, hello po kay Paula Gagasa. Sabi niya, hellorch. And kay Yobin Celis, mag-good hapon po. Good hapon po.
1: Good
0: and
1: hapon
0: of course,
1: po.
0: Kay Gerson Manalo. Hi, Ma'am Ronalyn Ramos. Super supportive na program head yan siya. Totoo wow. yun. And our senior is Gerson Manalo and also a former member yes, of the Kalayan Minstrels, right? Yes. So, talagang nalaman nyo na talented ang EBCOM students, ha? Yan. So, and we're back and magpakilala po muna kayo sa ating mga listeners.
2: Good afternoon po. My name is Trisha Denise de Lebranda and member po ako ng Kalayan, the Kalayan Minstrels.
3: Hello po. I'm Axel Zanjo G. Reyes from BS Criminology po and a member po ng TCM po.
0: So, kamusta naman po kayo?
3: Okay lang naman po.
0: Okay lang. Very feeling tense, excited, happy?
3: Medyo mixed. Kinakabahan lang po.
0: Kinakabahan?
1: Okay lang yan.
0: Oo, okay lang yan.
1: So, para po sa mga bago nating listeners na hindi pa gaanong familiar sa grupo, maaari ba ninyong ibahagi kung paano nabuo ang The Kalayan Minstrels?
3: Ay, yes po. Bale, ang The Kalayan Minstrels po ay nakilala noon at nabuo po ang TCM sa isa pong grupo na tinawag po noong CCE po.
1: CCE ano siya nagmula.
3: Kalayan ano Choral Insam po.
0: Ah,
3: nag-start po siya noong 2011 po sa pamumuno po ng aming mga pioneers.
0: Wow.
3: And napalitan lang po siya noong 2016 po.
0: 2016.
1: Na yung The Kalayan Minstrels na.
0: Yes. So, ang ganda nun. Iba pala talaga. May shifting pa rin talaga.
1: Mm-mm.
0: Mm-mm. So, for the next question naman, paano kayo naghahanda bago sa isang pagtatanghal o competition?
3: Ayun po. Based on our experience po, siguro normal po sa mga performer po na nagre-rehearse po and nagkakaroon din po kami ng mga sectionals, mga ganun po. Then, nagkakaroon po kami ng mga, ayun po, tinuturo po kami ng choir master po namin. And, ginagawa po namin siya every Saturday po, kapag yes, wala po kaming pasok. Since, ang member po ng TCM ay poor students po talaga.
0: Pero talagang kapag papasok ka sa isang organization, talagang dapat ay management mo.
1: Yes.
0: Lalo na
1: parang
0: choral.
1: Dapat all in ka din, di ba?
0: Lalo na dapat choral dot complete attendance lagi, no? Kasi pag nawala yung isa po, ano na yun? May tendency ba na mabasag yung unison nyo kapag ano?
3: May chance po kasi ang choral po kasi binubuo po yan ng ano po, maraming boses po. So, pag nagkulang po ng isa dyan, maaari po talaga na mabungi or masira po yung tunog po.
0: Yes, that's right. Kaya, naku, sa mga balak mag-audition dyan, dapat all in kayo ha. Yan.
1: So, para naman sa inyo, ano yung isa sa pinaka-memorable o pinaka-masayang karanasan ninyo bilang membro ng The Kalayan Minstrels?
3: Siguro po sa amin, based on experience po namin, ang pinaka-masaya po namin or pinaka-memorable po namin pinaka-memorable na pangyayari sa amin ay nung recital po namin. Kasi po, dun po namin na ipakita yung ano,
2: yung mga pinaghirapan po na.
3: Sa loob po nung isang buong taon
2: mga
3: na
2: pagre-rehearsal.
3: Opo, mga training process po namin. So, ayun po.
0: Yun ba yung recent? Yung,
3: yes
0: ano,
3: po. Yes
0: kami
1: ikaw, Ate Trisha, baka ano, gusto mo mag-share ng mga memorable mo sa bilang The Kalayan Minstrels.
2: Yung able ka makapag-perform sa madaming tao. At the same time, masashare mo yung mga natutunan mo during rehearsals, ganyan. So, yun.
0: That's very wonderful naman.
1: Pero, katuwa naman sila.
0: So, alright. Thank you very much, Axel and Trisha. Pero syempre, hindi pwedeng matapos ang ating kwentuhan nang hindi natin naririnig ang talento ng ating kaya, Campus Mike fam, para awitin ng Jana Gibbs and Regine Velasquez OPM Duet Magkasuyo buong gabi. Let's give it up for Axel and Trisha.

0: medyo nagkaroon na po ng tech problem po. Mm. Nag-ulit po yung sound. Hindi po namin nakinig yung ano. Sorry po.
1: Oh, alright.
0: Alright. It's okay. Nagkaroon lang po na.
1: Alright, alright. Okay, so magbabalik po ang Campus Mic matapos ang ilang mga paalala.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Safe spaces. Safe workplace. Karapatan ng bawat lingkod bayan. Sa pagdiriwang ng National Women's Month, hatid ng Quezon Provincial Gender and Development Office ang mahalagang paalala na ang respeto at dignidad ay hindi pribilehyo. Ito ay karapatan. Sa bisa ng Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act, pinatitibay ang paninindigan ng pamahalaan laban sa anumang uri ng sexual harassment sa opisina o tanggapan, sa pampublikong lugar o maging online. Bilang mga lingkod bayan, tungkulin nating tiyakin na ang bawat tanggapan sa buong pamahalaang panlalawigan ay ligtas, inklusibo at may paggalang sa bawat isa. Verbal or non-verbal harassment. Ang pambabastos sa salitaman o kilos ay hindi katanggap-tanggap. Ang mga malisyosong tingin, biro at komentong hindi ka nais-nais ay maaaring maging sexual harassment. Sa ilalim ng Safe Spaces Act, may pananagutan ang ganitong gawain. Unwanted physical contact. Ang hindi hinihinging paglapit o paghawak ay maaaring lumikha ng intimidating at hostile environment. Ang respeto sa personal space ay tanda ng professionalismo. Online sexual harassment. Ang pambabastos online ay may pananagutan din sa batas. Ang pagpapadala ng hindi kanais-nais na mensahe, larawan, o komento ay saklaw ng Safe Spaces Act. Digital space ay dapat ding ligtas. Abuse of authority. Ang paggamit ng kapangyarihan upang manakot

0: pahiwatig ng pabor kapalit ng personal na interes ay isang seryosong paglabag. Walang posisyon ang higit sa batas. Rights of government employees. Bilang empleyado o manggagawa ng pamahalaan, ikaw ay may karapatan sa isang ligtas at respetadong tanggapan. Ang bawat ahensya ay may obligasyong magtatag ng mekanismo laban sa sexual harassment at tiyaking may proteksyon ang mga nagre-report. Ngayong Women's Month, magkaisa tayong itaguyod ang isang pamahalaang may mga tanggapang tunay na ligtas, may dignidad at may paggalang para sa lahat, babae man o lalaki. Provincial Gender and Development Office, para sa ligtas, pantay, at makataong serbisyo para sa bawat Quezonian.
1: Ayan, so sabi dito ni Rovelyn Libranda, pwede ba ulitin yung pagkanta nila? So once again, here is Axel and Trisha to sing the OPM duet of Jana Gibbs and Arjun Velasquez, Magkasuyo Buong Gabi.

0: grabe yun, ano, parang parang sarap magmahal.
1: Ay, ganun pala yung nadadama natin sa mga OPM natin, lalo na ngayon, mga nagtataglamig na yung panahon, di ba?
0: Ayan, gusto ko nung magmahal.
1: Ay, gusto mo na magmahal ngayon, yan. So, alright, thank you again, Axel and Trisha. Pero hindi pa tayo dyan nagtatapos. Sa ating pagbabalik, makakasama natin ang dalawa pang miyembro ng Kalayang Minstrels. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang report ni ABCOM Students Gaz de Lumen.
2: Rated ng oryentasyon sa paghahanda at pagtugon sa mga posibleng banta sa seguridad sa loob ng paaralan noong July 3 sa JVC Theater, Karunungan Hall. Pinangunahan ng Health Safety and Crisis Management Committee ng SEFI ang aktibidad na dinaluhan ng mga guro, non-teaching personnel at mga administrador ng institusyon. Sa oryentasyon, ipinakilala ang Active Threat Plan ng Department of Education na naglalaman ng mga hakbang at protokol sa paghahanda, pagtugon at pamamahala sa mga kritikal na insidente at iba pang banta sa seguridad. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan at kamalayan ng komunidad ng SEFI nang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, kawani at mga stakeholder sa panahon ng emergency. Para sa Campus Mike, Gads de Lumen, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.

0: back. This time, kasama naman, naman natin si Henry and Mary Chris. Bumati po muna kayo sa ating mga listeners.
1: Good afternoon po.
2: Yes. Good afternoon daw.
0: Yes, ang mga nanonood natin dyan na viewers.
2: So, ano ang mga opportunities at experiences na maaari ninyong makuha bilang miyembro ng The Kalayan Minstrels?
3: Okay po. Magkakaroon po ng opportunity, syempre, na ma-showcase yung talent nyo and ma-improve and ma-nurture ito through various performances, lalo na mabuboost din yung confidence. And kami as a member, kami ay scholar din ng school. So, syempre, benefits din na medyo mababawasan ang ating expense. Kaya, ayun. Parang two birds in one stone na, na-show mo yung talent mo. And, ayun.
0: Nakaka-help ka pa sa nagpapaaral sa'yo, di ba? Yan, that's good naman.
2: So, kamusta naman ang inyong training at ano ang mga pinaka-challenging na bahagi ng pagiging miyembro ng The Kalayan Minstrels or TCM?
1: Based on my experience po, para po sa akin, pag yung sunod-sunod nga po yung performances, kailangan po, diba po pag performance dapat bigay na bigay po talaga full of energy
2: all in,
1: para po maano po natin yung audience natin. And syempre po minsan po hindi po maiiwasan po talaga na mapagod from rehearsals pa lang po
2: totoo yan
1: performance po
2: yun. Ayan. So para naman po sa mga nagbabalak mag-audition sa TCM, ano ang maipapayo niyo sa kanila?
3: Be confident lang, since alam mo naman may talent ka, take the risk or lose the chance. Kumaga, kung mag-audition, be prepared. And, ayun, welcome na welcome mag-audition sa aming grupo.
1: Just be yourself.
0: Just be yourself, yun. Sobrang mahalaga ng bagay na ginagawa mo lagi yung best mo. And of course, be yourself. Na malaking impact yun sa ano.
2: Yes.
0: Yan. So, kailan naman at saan pwede mag-audition?
3: Kami po ngayon ay ongoing ang auditions. Pwede po kayong mag-inquire sa page po namin. Safi, The Kalayan Minstrels, pwede po kayo mag-chat doon. And pwede rin po kayo namang mag-walk-in, punta lang po kayo sa KH201 po, or kahit makakita po kayo ng singer, pwede nyo po sabihin na mag-audition po kayo, and then, yun, proceed lang po doon. KH201, every Saturdays po kami nagkakaroon ng rehearsal.
2: Okay, yeah. Alam nyo na mga listeners kung saan dapat mag-audition.
0: Yan, alright. Pero syempre hindi rin nagpapagabog sila Henry at Mary Chris. Meron din silang handang performance. Here to sing Moela de la Torres, Patawad Paalam. Let's hear it from Henry and Mary Chris.

0: naman nun. Parang kanina, parang ang sarap magmahal. Yung kanina nilang kinanta. Ano nga yun?
1: Yung magkasuyo buong gabi. Oo, masaya pa parang maghahal doon. Mm-hmm. Tapos?
0: Ngayon, diba tapos parang ngayon, parang sobrang sakit naman.
1: Ano nang napipil mo ngayon?
0: Ayoko nang magmahal.
1: Ayoko na pala magmahal.
0: Kanina gusto ko magmahal, ngayon ayoko na.
1: Ngayon ayaw na.
0: Ayan.
1: Pero so, thank you for that wonderful performance po, no? Yeah. And any last insights
0: or invites po for our listeners?
2: Ayun. So once again po, sa mga gustong mag-audition, sa gustong magpakita ng talento nila, gustong matuto, at gustong sumali sa aming grupo, welcome na welcome kayong pumunta sa aming rehearsals at welcome na welcome kayong mag-chat na sasali kayo sa aming grupo.
0: Ayan, alam niyo na, listeners. Mm-hmm. Ayan, once salamat again po ng marami, TCM, hanggang sa muli pong pagbisita sa aming Campus Mic.
2: Ayan.
1: Kami po ay magbabalik matapos ang ilang mga paalala at report ni ABCOM student Renz Aquino.
3: Radyo Pilipinas. Report. Binuksan ng Kalayan Educational Foundation Incorporated o CEPI ang mga bagong laboratorio para sa BS Hospitality Management at BS Tourism Management nitong July 8, 2026 sa Karunungan Hall.
4: Ayon sa Dean ng College of Business and Management, layunin ng mga bagong laboratorio na mabigyan ang mga mag-aaral ng mas maayos na pasilidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
5: Dahil upgraded na yung ating facilities and yung mga laboratories, expect na natin na yung ating mga BS Hospitality Management and Tourism Management is makakapag-practice na kung ano talaga yung mga ginagawa outside school, yung sa industry. Kasi yung ating mga facilities ay talagang industry-based ang ginagawa na natin ngayon. So, mabibridge na natin yung gap. Okay, o what is happening outside at saka yung kung ano yung nangyayari sa class. So, para talagang after graduation, ready na talaga sila.
4: Sa pagbubukas ng mga bagong laboratorio, patuloy na ipinapakita ng CEPI ang kanilang pagsisikap na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad para sa mga mag-aaral.
5: Since marami na tayong mga international partners and world-class na, of course, yung ating atake ngayon, ano? So, very important na talagang dapat, industry-based na talaga tayo. At saka, napakalaki ng upgrade from our existing facilities and laboratories.
4: Para sa Campus Mic, Renz Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.

0: Still listening to Campus Mike. Talagang marami tayong nalaman at natutunan sa araw na ito, ano? Thanks to our fellow AB Communications student and of course, the Kalayan Minstrels. Kaya Campus Mike fam, kung mahilig kayong kumanta at gusto ninyong mahasa pa ang inyong talento, baka ito na ang pagkakataon ninyo para maging bahagi ng the Kalayan Minstrels. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Mag-audition na!
1: Yeah, ang tama ka dyan, Chris! At sa mga gusto pang mag-inquire, just follow and message the official FB page of CEFI. Just type Kalayan Educational Foundation Incorporated or call 0961-813-6114 for SMART and 0915-970-3071 for GLOBE.
0: Listeners, join the CEFI wave! Follow us for more. Muli, ako si Chris Abunal.
1: At ako naman si Selena Orate. Hanggang sa susunod na broadcast, ito ang Campus Mike dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: At inyong napakinggan ang isa namang makabuluhang usapan kasama ang mga mag-aaral ng komunikasyon sa Kalayan Educational Foundation Incorporated. Ito ang Campus Mike dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: fuel efficient sa wasto pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this...
2: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
4: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin.
3: Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
4: Nay, bukas gulay po ulit!
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo

0: tuloy ang pagsusuri ng gobyerno dito. Katunayan, nagkaroon ng pulong ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan sa pangungunan ni Executive Secretary Ralph Recto para repasuhin ang 2027 national budget. Sabi ni Recto, ang mga panukalang gastusin ng pamahalaan ay dapat na nakaayon sa pambansang plano at magbigay ng mataas na pampublikong benepisyo. Ipinaalala rin niya sa mga ahensya ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging mga proyekto lamang na siguradong mabilis at walang sagabal sa implementasyon ang bibigyan ng prioridad. Umaasa anya ang Pangulo na ang National Expenditure Program o NEP na binabalangkas ng DBM ay masusing mahihimay at mapag-aaralan. Kabilang sa mga dumalo sa pulong sina DepEd Secretary Sonny Angara, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DA Secretary Francisco Tiu Laurel, DOLE Secretary Francis Tolentino at DOE Secretary Sharon Garin kasama ang iba pang opisyal ng DPWH, DOTR at DOH. Noong July 10 mismong si Pangulong Marcos Jr. ang nanguna sa cabinet meeting kung saan natalakay at naaprubahan ang 2027 NEP na iprinisinta ng DBM. Ang NEP ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan na nagsisilbing batayan ng Kongreso sa pagbabalangkas ng General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act kapag nilagdaan ng Pangulo. Batay sa National Budget Memorandum No. 158 ng DBM na inilabas noong June 25, target ng Administrasyong Marcos Jr. ang 7.2 trilyon peso sa pambansang budget para sa 2027. Katumbas ito ng 21.7% ng gross domestic product at mas mataas ng 407 billion pesos kumpara sa 2026 national budget. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggawa ng isang irrigation project sa Tarlac na makatutulong hindi lang sa patubig sa sakahan maging sa paglikha ng kuryente sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
2: Sa ulan, umaasa ang palayan ng magsasaka na si Alberto sa barangay Maamot sa Nose, Tarlac. Kaya maliit na nga ang ani, malaki pa ang gastos para makapagpatubig.
3: Sa gastusin po kasi pagdating sa pagbubukid, medyo nahihirapan po kami kasi napakalipit po ng gastos.
2: Pero maiibsa na ang hirap na pinapasa ng mga magsasaka gaya ni Alberto. Ipinag-utos na kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagtatayo ng Balog-Balog Multipurpose Project Phase 2 na magbibigay ng irigasyon sa 34,000 hektaryang mga sakahan sa gitnang Luzon. Kumpleto na ang halos kalahati ng proyekto.
4: Ang gagawin natin, ito na lang yung high dam natin. Pag natapos natin ito, mag-irrigate na yung Balog-Balog High Dam. May mga 21,000 farmer beneficiaries po tayo dito. So, marami po sila.
3: So, pagka po naayos po ito at nagbigay na po ng tubig sa aming mga bukirin, isa pong malaking pong biyaya po.
2: Tiniyak naman ng National Irrigation Administration ang mabilis at maayos na paggawa ng irigasyon na hindi lamang tutugon sa pangangailangan ng mga magsasaka, kundi magpapataas din sa produksyon ng pagkain.
5: Yung ibid namin ito, tinaasan na namin yung qualification, quadruple A contractor ang hinanap namin para talagang mahusay at talagang reputable na contractor ang makakuha ng project. Iyon nga lang sa prioridad ng ating Pangulo, ng kanyang 8-point socio-economic agenda. Number one po, diyan ang food security. Kaya kailangan ng food security is irrigation, di ba?
2: Inaasahang makapaglilikhari ng 43.5 megawatts ng malinis na kuryente ang irrigasyon na magbibigay ng karagdagang supply ng kuryente sa Central Luzon. Clayzel Pardilla para sa Bayan.
1: Muling sumipa ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang para mabawasan ang epekto nito sa mga tsuper, pasahero, maging sa mga consumer. Nagbabalik si Clayzel Pardilla.
2: Panibagong serya na naman ng mga pag-atake ang pinakawala ng Amerika at Iran kasunod ng nabigong peace deal ng dalawang bansa. Ang epekto niyan, dagdag presyo sa produktong petrolyo matapos muling isara ng Iran ang Strait of Hormuz na isa sa mga pangunahing daanan ng langis. Ngayong araw, ipinatupad na ng mga kumpanya ng langis ang higit kumulang 2 hanggang halos 5 pisong umento sa presyo ng diesel at gas. Sa pula naman dyan ang mga tsuper.
6: Hindi na nga ako makapagpadala ng maysa sa asawa ko eh. Puro dati nagpapadala ako ng 900, ngayon 600 na lang.
2: Muling umapela ang grupong pasang Mazda na ipatupad na ang pisong dagdag pasahe o provisional fare increase na una nang sinuspende noong Marso.
3: Ah, laki naman ng epekto ko, laki ng bawas ng kita namin. Dapat to eh kahit peso yan, makakadagdag din yan sa kita.
2: Panawagan naman ng ilang pasahero.
7: Mag-commute ako, katulad po sa akin, nag-commute lang po ako. Minsan po nag-short ako ng pamasahe.
2: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan ang panibagong epekto ng dagdag presyo sa produktong petrolyo. Ipinag-utos din ng Presidente na balansihin ang posibleng epekto ng hirit na taas singil sa pasahe sa mga tsuper at consumer. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na tingnan ang mga tulong na maaring ibigay sa mga apektado ng mahal na presyo ng petrolyo.
8: Kapag tumaas ang presyo ng pamasahe, definitely tataas din ang mga presyo ng ibang mga produkto. So, ang nais ng Pangulo ay walang maiwan, ilang matulungan ng lahat sa tamang pamamaraan at sa balansing pamamaraan.
2: Kaya ng Energy Department, posibleng sa katapusan pa ng 2026 maramdaman ang tuluyang paghupa sa presyo ng langis dahil sa pabago-bagong sitwasyon sa gitnang silangan. Clay Zaltardilia, para sa Bayan.
1: Bagamat walang humarap na testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagsagawa naman ng oral arguments para sa hiling na magpalabas ng subpoena para sa bank, tax at AMLAC records ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Para sa iba pang mga naging kaganapan sa Senado, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Live. Bernard.
9: Ay sinimulan na ng impeachment court ang oral arguments para sa hiling ng prosekusyon na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ni Vice President Sara Duterte. Sa 6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay sinagawa ang oral arguments sa hiling ng prosekusyon na magpalabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC records ng pangalawang pangulo. Gayun din ang ilang dokumento ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mans Carpio. Sa Akbayan Party List Representative at House Prosecutor Chel Jokno kumatawan sa prosekusyon habang si Attorney Michael Powa naman ang tumayong kinatawan ng depensa. Ayon kay Jokno, may kapangyarihan ng impeachment court na magpalabas ng subpoena para sa mga dokumentong hinihiling ng prosekusyon. Iginit niya na hindi hadla ang Data Privacy Act at ang Bank Secrecy Law sa pagkuha ng mga record na mahalaga sa impeachment case. Ayon pa sa kanya, batay sa record ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, lumampas sa 3 bilyong piso ang financial activity ni Duterte mula 2007 hanggang 2013, panahon na siya ay Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Anya, direktang may kaugnayan ng mga record na ito sa issue ng pagiging karapat-dapat o hindi karapat-dapat ni Duterte na manatili bilang Vice Presidente. Dagdag pa ni Diokno, mahalagang masuri ang mga record para matiyak kung may hindi may paliwanag na yaman ang pangalawang pangulo. Sa panig naman ng depensa, hiniling ni Powa na ibasurang motion ng prosekusyon. Ayon sa kanya, may mga valid ang isang subpoena, dapat ito ay matugunan ang dalawang mahalagang requirements. Sinagot naman ng prosekusyon ang argumento ng depensa na confidential ang mga dokumentong hinihiling ng kanilang panig. Ang kinjoknong layunin ng impeachment court ay maitaguyod ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan kaya mahalaga ang pagkuha sa mga record nito. Bagong oral arguments, hiniling ni Senator Judge Robin Padilla na payaga makalok sa impeachment trials na Senators Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Pinuna rin ni Padilla ang paglulunsad ng NBI ng investigasyon sa umuni anomalya sa 2019 Southeast Asian Games o SEA Games kung saan nagsilbing chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee si Senator Judge Alan Peter Cayetano. Gwenel Tahani Cayetano ang umano'y chilling effects sa mga senadora ng pag-aanunsyo ng investigasyon. Tinawag din niyang Marites Accusation ang mga paratang laban sa kanya. isa sa mga isyong muling nabanggit ang SEA Games Squadron na nagkakalagaan ng 50 million pesos. Ipiniliwanag ni Cayetano nung pinondohan ang nasabing proyekto. Anya, hindi siya magpapa-intimidate pero pinayuhan ng NBI na huwag nang i-anunsyo mga ganitong investigasyon dahil maari umanong maka-apekto sa integridad impeachment court. Samantala, pinuno rin ni Senator Judge Pia Cayetano umano'y pressure at intimidation sa kanyang kapatid. Ipinakita naman sa impeachment court ang video ng panayam kay NBI Director Melvin Matibag kung saan inanunsyo nito ang pag-imbestiga sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games. Ayos na katakdang pagdesisyon na ng impeachment court sa Lunes, July 20, yung hinihiling ng prosecution na maglabas ng subpoena para sa tax, bank at AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayos?
1: Maraming salamat, Bernard Perez. Samantala, katawa-tawa, ganyan inilarawa ng Malacanang ang pahayag ng depensa na hindi naman umano direktang tinukoy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
0: Ano pa ba ang dapat patunayan? Yan ang tanong ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong naipakitang ebidensya ang prosecution sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo at dalawang iba pa. Sabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, kitang-kita ang umano'y pagbabanta ng bisyo sa kanyang online press conference noong November 2024. Paano masasabing walang basehan kung mismong ang bise ang nagsabing may nakausap na siyang assassin para patayin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker?
8: Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at ginajustify lamang nila dahil mismong ang abogado niya ang nagjustify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nag-shift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi.
0: Hindi rin anya maikakailang threat o pagbabanta ang tinuran ng bise. Hindi rin daw ito simpleng grave threat lamang, lalo't isang presidente ang pinatutungkulan, kaya maituturing na banta ito sa national security. Sinagot din ng Malacanang ang ginigiit ng defense team na hindi naman direktang tinukoy ang Pangulo na siyang target ng banta ng vice presidente.
8: Isang katawa-tawa ang ganyang mga pahayag. Unang-una, hindi ito lihim. Lahat ng tao halos nakapanood. Hindi na sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang grave threats, alam ng bawat Pilipino, ay nakukonsumate kapag yung taong binantaan ay nalaman ito. Ito ay live stream. Lahat tayo nakapanood dito. Hindi ba ito mapapanood mismo ng taong kanyang pinagbantaan? Again, hindi ito simpleng grave threats. Sa grave threats, kahit hindi kaharap yung taong pinagbantaan, basta nalaman niya, consummated ang crime. Uulitin natin, hindi ito simpleng grave threats. Ito ay mayroong kaugnayan sa national security ng ating bansa.
0: Magkaiba rin ayon sa Malacanang ang kaso ng bise sa isang public school teacher na hinuli matapos mag-post sa Facebook na magbibigay umano ito ng 50 million pesos na pabuya para patayin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng palasyo sa kaso ng vice presidente, inamin umano nitong may nakausap at nagkaroon ng kasunduan na anya'y malinaw na kaibahan sa kaso ng guro na nag-post pa lamang sa social media na magbibigay ng pabuya para patayin ang dating Pangulo.
8: Kung yung isa ay pinakulong, wala pang kausap, wala pang nagsasang-ayon sa pagbalak na patayin ng dating Pangulong Duterte, pero ang vice presidente natin may nakausap, may sumang-ayon, nagkaroon ng kumpletong agreement at ngayon ay ipagtatanggol ng ibang mga senador? Dapat ang katotohanan ang lumabas dito, ang katotohanan para sa taong bayan. Huwag natin palabuin ang kwento para lang magligtas ng sinuman. Katotohanan ang nais ng mga kababayan natin dito.
10: Kenneth, pasyente para sa bayan.
1: Walang kondisyong medikal. Ito ang naging resulta ng isinagawang medical examination ng Philippine General Hospital kay Senator Rodante Marcoleta. Dahil dito ay pinag-utos na ng Sandigan Bayan ang kanyang paglipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory para doon ikulong. Inang-ulat ni Carlo Candelaria.
11: Pasado alas 8 ng umaga nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta sakay ng coaster ng PNP. Nakasuot ng bulletproof vest at naka-wheelchair ang senador nang humarap sa Sandigan Bayan 3rd Division para sa pagdinig kaugnay ng kinakaharap niyang kasong plunder dahil umano sa hindi niya idineklarang campaign donations. Kasama rin niyang dumalo sa hearing ang mga kapwa-akusado na sina dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray na mga umano'y nag-donate ng pera kay Marcoleta. Binasahan na ng sakdal sina Defensor, Espiritu at Viray at lahat sila ay naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Si Marcoleta naman ay hindi pa naa-arraign dahil nakabinbin pa ang kanyang motion to quash o hiling na ibasura ang kaso. Samantala, isinailalim din sa pagdinig ang medical findings ni Marcoleta. Humarap sa korte si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legazpi na nagpaliwanag ng isinagawang medical exam sa senador. Lumalabas na walang kondisyong medikal si Marcoleta na nangangailangan ng patuloy na pagka-confine sa ospital, pero inirekomendang i-isolate ang senador dahil sa kondisyon nito. Dahil dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat ng kustudiya ni Marcoleta patungo sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Agad namang tumalima dyan ang PNP.
12: Okay, so today may order yung 3rd Division, no? That commitment order na si Senator Marcoleta ay dadalhin sa New Payatas, Quezon City Jail. So we will be abiding with it. I already coordinated with the chief ng Payatas City Jail na dadalhin namin ngayon. Kailangan may isolated siya, di ba? Dahil nasa karamdaman niya. And nakita naman na yung facility na yon and VGMP can provide that.
11: Magmula nang dumating hanggang sa umalis sa Sandigan Bayan ay hindi na nagbigay ng pahayag si Marcoleta.
13: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division sa August 10 ang pre-trial sa kaso ng tatlong kapwa-akusado ni Senador Marcoleta. Sa ngayon, mananatili muna silang apat sa New Quezon City Jail sa Payatas habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
1: Samantala, napansin ng mga residente sa Maynila ang malaking pagbabago lalo na itong nakalipas na pananalasa ng habagat at bagyong Inday. Ito ay dahil wala ng pagbaha sa kabila ng malakas na pag-ulan. At isa na itinuturing susi dyan ay ang epektibong pumping stations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
15: Ito ang nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF tsaka sa all the way hanggang Pio Campo. Magbabaha dito sa Faura, magbabaha sa Calaw, magbabaha sa kagatian, magate. Kasi hindi gumagana eh.
14: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi ito hinayaan ng DPWH at agad nilang tinanggal ang sandamakmak na basura at putik na dahilan kung bakit nasira ang pumping station. Gumawa rin ang paraan ng DPWH para makonekta ang Padre Faura Pumping Station sa Meralco, katuwang ang Manila LGU upang siguraduhin na magtutuloy-tuloy ang operasyon lalo na sa oras ng pangangailangan.
15: So yun ang ginawa namin. Nakipag-usap kami sa Meralco, nakipag-usap kami sa LGU kay Yorme, nagturong-turong lahat. Ngayon, by end of June, konektado na lahat itong mga pumping station dito sa Roas Boulevard.
14: Samantala, ang Abad at Remedios Pumping Station sa kabaan ng Roas Boulevard, parehas na rin gumagana. Sinigurado naman ang ahensya na magtutuloy-tuloy din ang pagpapanatili sa kalinisan ng mga pumping station para hindi na ito muling masira. Ayon sa ilang residente, mabilis nang humuhupa ang tubig baha sa kanilang lugar, lalo na sa tuwing malakas ang ulan sa lungsod ng Maynila, gaya ng nagdaang habagat at bagyong Inday. Si Adelina, matagal ng residente at nagwawali sa may kahabaan ng Taft Avenue, kapansin-pansinan niya nitong nagdaang mga pag-ulan sa lungsod ang malaking pagbabago.
16: Dati actually sir, nung nagbagyo-bagyong nakaraang mga taon, umabot dito, pag lumusong ka dyan, nung Inday, wala nang baha na.
14: Pero bilang isang tagalinis para mapanatili ang kalinisan sa komunidad, hindi pa rin anya tumitigil ang ilang residente sa pagtatapon ng basura kung saan-saan, dahilan para maipon sa drainage system lalo na kapag umuulan.
16: Kahit kami nagwawalis kami sa mga gilid ng drainage. Yung iba, puno na ng mga basura.
14: Kaya hiling ng DPWH sa publiko ang maging disiplinado sa pagtatapo ng basura dahil mababaliwala ang mga proyekto kontra baha kung walang kooperasyon ng ating mga kababayan.
13: Patuloy namang tinitiyak ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan na fully operational na mga pumping station sa loob at labas ng Metro Manila, lalo na sa mga flood-prone areas ngayong tag-ulan. JM Thompson, para sa bayan.
1: Mayorya ng mga Pinoy ay sinabing dapat maging prioridad ang modernization ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Muli namang lalahok ang Philippine Air Force sa isang pagsasanay sa Australia kung saan dati na silang tinawag na rockstar. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
17: Dumating na sa Darwin, Australia ang apat na F-A-50 fighter jets ng Philippine Air Force para ito sa paglahok ng PAF sa Exercise Pitch Black 2026 na gagawin sa Northern Australia mula July 17 hanggang August 7. 200 tauhan ng PAF ang bubuo sa contingent ng Pilipinas.
18: Sincerely thank the Royal Australian Air Force for the assistance and the very warm welcome for us here in Darwin.
17: Ito ang ikalawang beses na sumali ang PAF sa Pitch Black na mayroong 21 bansang kalahok at isinasagawa kada 2 taon tampok ang air combat exercises sa panguna ng Royal Australian Air Force. Noong 2024, tinawag na rockstar ang PAF sa kanilang unang paglahok sa Pitch Black.
19: The exercise provides a valuable platform for enhancing interoperability, strengthening operational readiness, and deepening defense cooperation through complex tactical flying missions and integrated multinational training.
17: Prioridad naman ng mga Pilipino ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard para ipagtanggol ang maritime rights ng Pilipinas. Base ito sa Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 20 hanggang June 29 na may 1,200 respondents at kinomisyon ng Strat-Based Institute. Nang tanungin ang mga respondent, 45% ang may first choice sa AFP at PCG modernization, habang second choice ang pagpapalakas sa alyansa at partnership sa iba pang mga bansa. Samantala, iniulat ni U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, na idineliver na sa Clark, Pampanga ang $80 million ng critical defense equipment mula Estados Unidos na nagpapalakas sa alyansa ng Amerika at Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa 5 pang nawawalang individual sa Jose Abad Santos, Davao Occidental dahil sa pagbaha. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
20: 4 na bangkay ang narecover ng mga otoridad sa barangay Tanuman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos ang pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa Jose Abad Santos LGU, unang natagpuan ang 2 bata at 1 matanda na pawang miyembro ng iisang pamilya. Kasunod na natagpuan ang 1 pang bangkay. Base sa inisyal na ulat, nasa 4 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha na kinabibilangan ng 10 individual. Bukod sa mga nasawi, 1 ang sugatan at 5 pa ang nananatiling nawawala. Naninirahan sa tabi ng sapa ang mga pamilyang biktima na naabutan ang pagragasa ng tubig baha.
21: So, ang kwento po noon is
4: Yung family na yun po is magi-dinner po. After the dinner, we'll immediately evacuate po sana na since hindi nila na-foresee na lalakas po pala bigla yung baha. That's why po napangay po talaga sila ng baha.
20: Nilinaw naman ang opisyal na bago pa mangyaring insidente, nagpalabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan na magsagawa na ng forced evacuation dahil sa lakas ng ulan at sa peligro ng kanilang tinitirhan. Patuloy ang sinasagawang search and rescue operation ng lokal na pamahalaan para sa mga nawawala. Nagpapasalamat din ang lokal na pamahalaan sa pagtulong sa operasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection o BFP at mga tauhan mula sa karatig na munisipyo.
4: They're working hand in hand po talaga to immediately have the search and rescue operation po since we cannot definitely have or verify exact location kung saan matatagpuan po yung mga natangay na mga tao.
20: Sa ngayon, bukod sa paghahanap sa sapa, nagsasagawa na rin ng operasyon sa karagatan na karugtong ng sapa. Nananawagan din sila sa mga residente sa baybaying dagat na maging mapagmatsyag dahil maaari silang makatulong sa paghahanap sa mga nawawala. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
1: Pinalalakas ng Department of Environment and Natural Resources sa mga hakbang laban sa epekto ng climate change. Kabilang sa mga inisyatiba ang mas mahigpit na solid waste management, reforestation at responsabling pamahala sa pagmimina. Inangulat ni Elijah Canlas.
21: Naglatag ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng mga konkretong hakbang para sa climate change adaptation sa bansa, kabilang ang mas pinaigting na solid waste management, reforestation at responsible mining policies. Binigyang diin ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna na bagamat mababa sa 1% ang kontribusyon ng Pilipinas sa global warming, kabilang pa rin ang bansa sa mga pinaka-vulnerable sa matitinding kalamidad. Sa isyu ng solid waste, nagbabala ang kalihim na kailangang pairalin ang disiplina ng publiko upang maiwasan ang tuluyang pagkasira ng mga katubigan.
22: Alam nyo, masakit man aminin, tayo po mga Pilipino sa mundo, kinikilala po mga malilinis na tao, pero nakikita po natin ng amount of litter na nakikita po natin na umaabot po sa ating mga katubigan, siyempre nagagaling sa mga tao to. So, kailangan paalalahanan natin lahat ng tao.
21: Dagdag pa niya.
22: We welcome anything that will lessen the amount of waste na magkakalikage o mapupunta sa lansangan o sa mga katubigan. Kaya lang, ang punot dulo po is kahit ano pang material yan, kung maayos po ang pagtatapon natin, hindi po tayo magkakaproblema na hinaharap natin ngayon.
21: Kaugnay ng proteksyon sa mga high risks na komunidad, ipinaliwanag din ng kalihim na patuloy na gumagamit ang ahensya ng Geohazard Maps mula sa Mines and Geosciences Bureau o MGB upang gabayan ang mga lokal na pamahalaan sa ligtas na relokasyon at maagang paglikas tuwing may kalamidad. Samantala, upang matugunan naman ang mga pinsalang dulot ng deforestation at quarrying, isinusulong ng DENR ang pangmatagalang rehabilitasyon sa pamamagitan ng National Greening Program o NGP na nagbibigay din ng kabuhayan sa mga lokal na people's organization. Ayon kay Secretary Cuna, hindi lang ito hakbang para sa isang lunti ang kinabukasan, kundi tulay rin para sa malinis na pangkabuhayan.
22: Ito pong National Greening Program, hindi lang po reforestation itong proyektong ito, itong programa na ito, pero job generation din. So, ang kinukuha po natin sa isang lugar ay mga members ng mga people's organization sa lugar. Magsisimula po yan sa seedling production. So gagawa muna yung seedling, magpuproduce muna ng mga seeds, tapos siyempre magtatanim, and then may maintenance and protection po yan. So that's a 3-year program. Ang challenge namin is after the 3 years, we have to ensure na naalagaan pa rin at namomonitor pa rin yung mga tinanim.
21: Bukod dito, nakatutok din ngayon ang kalihim sa Responsible Mining Regulation kung saan nakikipagtulungan ang DENR sa iba't ibang lokal na rehiyon upang magtayo ng one-stop shops na gagabay sa mga small-scale miners. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Nagdadala ng maaraw at tuyong panahon ang high pressure area sa North Pacific.
3: Dala ng HPA ang mas maaliwalas sa panahon sa Luzon. Ayon sa PAGASA, mahina rin ang epekto ng habagat hanggang this weekend. Wala na rin tayong binabantayang sirkulasyon na nakakaapekto sa ating bansa. Magpapatuloy po ang generally fair weather conditions sa kabilang na rin dito sa Metro Manila at buong Luzon. Makararanas naman ang bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers sa kanlurang Luzon, particular sa Ilocos Norte, Batanes at sa Babuyan Islands sa North Luzon. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, asahan ng good weather condition. May posibilidad na lamang ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At susunod, Philippine National Police pinaigting pangkampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness.
3: At aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
5: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.
6: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
5: PTV, Consumer Watch, Bantay Presyo sa Gasolina,

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nananatiling tiwalang House Prosecution Panel sa naging testimonya ng dalawang naunang testigong humarap sa impeachment court. Kaya't nagdesisyon na ang prosekusyon na hindi na ipatatawag ang anim pang testigo para sa Article 4 ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Inaulat ni Sheila Natividad live. Sheila.
1: Dayan, matapos ngayon naging oral argument sa pagitan ng prosecution panel at ng defense team, nagkaroon ng pagpapasya ang prosekusyon na huwag na ngang ipresenta yung anim pa nilang testigo na nakasaad doon sa kanilang pre-trial order na related doon sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte o yung usapin ng umano'y grave threats. Sa naging anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro, kinonsidera ng prosekusyon ang pagtatanggal kina dating Sheriff Abe Andres na sinapak ni VP Sara nung mayor pa siya ng Davao City noong kasagsagan ng demolisyon doon. Kapwa journalist na sina Mikhail Flores at Bones Magsambol na present doon sa online press ko ni VP Sara kung saan siya umano nagbitiw ng pagbabanta. Isang psychiatrist para sana patunayan yung estado ng pag-iisip ng bise noong sinabi niya yung umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker, mga miyembro ng pamilya ng biktima ng alleged threats at yung kinatawan mula sa PNP Firearms and Explosives Office. Narito yung naging pahayag ni Lead Prosecutor Luistro hinggil sa kanilang naging motion ng kanilang panig.
2: The intention of the prosecution is never to abuse the time of the impeachment court. It is never to influence the senator judges. Neither is it to influence the viewing public. The explanation was a statement of the position of the prosecution, and of course it is anticipated that the same is adverse to the other party because it is apparent that we are in the prosecution side while the opposing counsel is on the defense side.
1: Kumpiyansa na rin kasi ang prosecution panel sa naging testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilung at NBI Barm Director Attorney Jeremy Lotok na nagpatunay doon sa authentication ng video ni VP Duterte mula sa kanyang 2024 online press conference. Kaya't hindi na rin kakailanganin paa nila yung karagdagang testimonya para sa Article 4 para makapagpatuloy na rin sa iba pang articles of impeachment. Sa ginanap namang oral argument, sabi kanina ni House Prosecutor Representative Chel Jocno na nanguna sa panig ng prosecution, nothing and no one can handcuff this court's power to try and decide this impeachment case. Narito naman ang kanyang pahayag.
3: Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vicepresidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan.
1: Lumalabas sa reports ng Anti-Money Laundering Council na isinumites sa House Committee on Justice na yung financial activities ni VP Duterte ay nag-increase significantly simula noong maupo siya bilang Vice Mayor noong 2007 sa Davao City na tinatayang nasa 208.15 million pesos. Sabi ng prosecution panel, sapat na ito para maging batayan ng pagpapahintulot na mabuksan itong BIR box para malaman at mabusisi yung nilalaman nito kontra doon sa sinasabi ng depensa na irrelevant ito. Diane, sabi ni si NBI Director Melvin Matibag na yung magiging huling testigo ng prosecution panel para dito sa Article 4 ng impeachment complaint laban kay VP Duterte yung usapin ng umano'y grave threats. Habang padadalhan naman ng subpoena ng Senate's impeachment court yung kanilang mga susunod na testigo para naman dito sa Article 1 o yung usapin ng confidential funds. Kasama rito sina Marivic Pareha, Director of the House Legislative Archives, Violeta Constantino, Denita Pusano at Lynette Ortiz ng Land Bank of the Philippines. Dayan, sabi nga kanina ni Attorney Lorna Capunan, isa sa mga private prosecutors, lahat ng sobra ay masama. Kaya nararapat lamang na mag-proceed na ang prosecution panel sa susunod na articles of impeachment laban sa vice-presidente. At iyan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa studio, Dayan.
0: Maraming salamat, Sheila Natividad.
4: Tiwala ang Malacanang na makalulusot sa Kongreso at maisa sa batas ang walong priority bills na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ng palasyo, nararapat lamang na maisabatas ang mga ito dahil nakaangkla ito sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga kababayan, kabilang ang pagtatag sa National Center for Geriatric Health Act, pag-amyenda sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act at Anti-Political Dynasty Law.
0: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kampanya para sa school-based safety and crime prevention awareness para maprotektahan ang mga estudyante mula sa mga krimen, online exploitation, misinformation at radicalization. Ay kay PNP Chief General Jose Melenzo Natatas Jr., ang crime prevention ay nagsisimula sa kamalayan. Kaya naman sa murang edad pa lang ay dapat turuan na mga bata na tukuyin ang mga posibleng banta sa kanilang seguridad at maging responsable sa kanilang mga aksyon. Kasunod nito, inatasan ng hepe ang kanilang police units na palakasin pa ang pakikipag-ugnayan sa mga paaralan at local stakeholders para sa pinaigting na information campaign sa cyber safety, anti-bullying, anti-illegal drugs, anti-online scams at responsableng paggamit sa social media.
4: Para mas maihanda mga estudyante, guro at school personnel sa mga dapat at hindi dapat gawin sakaling magkaroon ng shooting or school shooting incident. Isang senaryo na may kunwaring active shooting sa isang paaralan sa Maynila ang isidekawa bilang bahagi ng security at safety drills sa pangunguna ng Department of Education. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng Padre Faura Pumping Station sa Roas Boulevard sa Maynila matapos itong ayusin ng Department of Public Works and Highways nitong Hunyo. Halos isang taon kasi itong nakatenga dahil sira.
6: Ito nakita natin. Isang taon yan ganyan. Hindi gumagana. Kaya talaga magbabaha sa TAF tsaka sa all the way hanggang Pio Campo.
0: Samantala, lumalalim pa ang investigasyon sa pamaril na ikinasawi ng isang tsuper sa Muntinlupa City matapos maibnay ng isang aktibong pulis sa kaso. Lumutang sa investigasyon na pangungutong ang naging ugat ng krimen. Yan ang ulat ni Bel Custodio.
7: Pinatay nila yung tatay ko. Unang kalaban-laban. Pinarin nila ng patalikod. Ayup sila.
8: Hinagpis sa puot ang nararamdaman ng mga kaanak na pumanaw ng tsuper. Nambarilin umano ng tauhan ng isang pulis ang kanilang padre de pamilya sa isang terminal ng jeep sa Muntinlupa City noong June 7. Batay sa impormasyon mula sa National Police Commission o NAPOLCOM, pangungutong ang naging ugat ng pamamaslang sa biktima na kinilalang si Michael Ferrer. 45 piso ang sinisingil umano ng suspect na si Police Executive Master Sergeant Edwin Figueroa sa bawat biyahe na nasa 70-80 mga jeep. Apat na tauhan ni Figueroa ang pumepweso at nangongolekta ng pera sa dalawang terminal ng jeep sa Muntinlupa.
9: Kung hindi ka magbabayad ng butaw sa kanya, hindi ka talaga makakapila doon, so wala kang kikitain.
10: Siya po yung nagpursige na mabuhuyin po yung grupo namin para paglabanan po yung anomalya po na ginagawa. Kasi lahat po kami binantaan, pati ako binantaan din po. Naku, hindi kami titigil, uubusin nila kami.
11: Kasi doon po sa meeting nila, hindi po talaga laging maganda yung meeting. Tapos nung nag-walk out po si Edwin Figueroa, titindigan po siya ng masama para daw po siyang papatayin.
8: Batay sa investigasyon ng otoridad, sasakyan ni Figueroa ang ginamit ng gunman.
12: Gusto ko pa sana mangyari, makulong po siya.
8: Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, 2022 nang magsimulang mangoto ang suspect at ngayon ay nagmamay-ari ng 50 unit ng jeep at 2 condo units. Magsasagawa ng lifestyle check ang NAPOLCOM kay Figueroa. Maharap ang suspect sa kasong murder habang hiwalay ng reklamong administratibo ang iahain ng NAPOLCOM.
13: Lahat po ng tumatanggap ng kotong sa jeepney driver, kapag nalaman po namin, tatanggalin po namin sila sa serbisyo. Magsumbong lang po kayo dito. Maglakas loob po kayo. In the same way na inuubos namin ang lahat ng tiwaling pulis, inihikayat ko po ang taong bayan na tulungan po kami sa pamamagitan ng pagsumbong sa amin dito.
0: Vel Custodio, para sa bayan. Samantala, nakatanggap ang Department of Transportation ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit matapos isagawa ang review sa consolidated financial statements ng DOTR para sa fiscal year 2025. Ang unmodified opinion ay nangangahulugang tama, wasto at kumpleto ang financial statements ng ahensya batay sa rules, regulations and standards ng COA. Matapos ang mahigit 30 taon, ngayon na lang muli nakatanggap ang DOTR ng unmodified opinion mula sa COA sa ilalim ng paumuno ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Nagsisilbi din itong patunay na sumusunod ang ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Natiyaking napupunta sa tamang proyekto na mapakikinabangan ng mamamayang Pilipino ang bawat sentimo ng pondo ng bayan. Pinagtibay na ng Justice Department at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity ang kasunduan para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa RIDO-related criminal cases. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
14: Lumagda ng kasunduan ang Department of Justice at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRUC para bumuo ng isang Joint Technical Working Group para sa mga RIDO-related criminal cases. Layo nitong pag-aralan at gumawa ng pamamaraan paano may sasama ang mga local peace agreements sa mga criminal cases nang hindi nababawasan ang prosecutorial discretion o judicial independence. Mula 2023 hanggang Abril ngayong taon, aabot sa 161 ang na-monitor ng mga community-based conflicts-related incident o RIDO na patuloy pa rin banta sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at iba pang mga lugar. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kalimitang away sa lupa, politika, dangal ng pamilya o kaya krimen ang pinagmumulan ng mga RIDO. Anya, walang pag-unlad sa mga lugar na may karahasan at kinakailangan ng whole of government approach para malutas ang mga ito.
15: This chronic conflict undermines governance, stalls economic development, and deprives our citizens of stability. Resolving community-based conflict is not simply a peace and order problem. It is fundamental to governance, development, and justice.
14: Para naman kay Peace Advisor Secretary Mel Sarmiento, hindi lamang makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng paglutas sa mga hidwaan. Makakamit ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng tiwala at pagpapalakas sa samahan sa pagitan ng mga mamamayan kapag nagkasundo ang mga nasa komunidad.
16: We lay the foundation for stable governance, sustainable socio-economic development, inclusive economic opportunities, and an improved quality of life for every Filipino. This is the enduring peace we are committed to build together.
14: Inaasahan na sa loob ng 45 araw ay magsusumite ang technical working group ng kanilang report at rekomendasyon. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
0: Iginit ng Malacanang na hindi nagpapaapekto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtaas o pagbaba ng kanyang satisfaction rating sa mga survey kasunod ng pag-angat ng kanyang resulta sa pinakahuling poll. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, nananatiling nakatuon ng Pangulo sa pagtatrabaho at sa paghati ng mga kinakailangang serbisyo sa publiko sa halip na sa mga numero ng survey. Hindi rin ito batayan ng Pangulo sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Gayunman, hindi rin ito binabaliwala dahil pinagbabatayan din ito sa kung ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations. Umakyat sa 38% ang satisfaction rating ng Pangulo, gayon din ang kanyang net satisfaction rating.
17: Hindi yan dinidisregard. At ito naman nakikita din ng mga miyembro ng gabinete. Ano ang dapat na i-push? Ano yung dapat na pagtuunan ng pansin? Pero ang Pangulo, gumanda man, hindi gumanda ang survey para sa kanya, hindi po siya maaapektuhan ito. In the first place, hindi naman siya tatakbo bilang Pangulo sa susunod. So, trabaho lang po ang Pangulo.
0: Inilabas na ang mga gabay para sa pagkakaloob ng 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Secretary Gerald Handa ng Organizations and Systems Improvement Groups ng Department of Budget and Management, layunin ng PBB na kilalanin ang mga ahensyang nakatupad sa kanilang mga target, nakapagbigay ng maayos na serbisyo sa publiko at nakagamit ng wastong pondo ng pamahalaan. Sisimulan ang pagpapalabas ng 2024 performance-based bonus mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon.
18: Inaasahan niyo po na ang EO61 Technical Working Group, kabilang po ang DBM, ay magpoproseso po ng maayos at mabilis ang 2024 PBB para po bago matapos ang taon ay maibigay na po ito sa mga kwalipikadong kawani ng ating pamahalaan.
4: Ibinida ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang kanilang mga programang may kinalaman sa paggamit ng artificial intelligence at teknolohiya para sa pagpapaunlad ng Wikang Pilipino at maging ng katutubong wika. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
19: Ibinahagi ng Komisyon sa Wikang Pilipino o KWF ang mga programa at proyektong nailunsad nito sa unang semestre ng taon. Ang tema ng talakayan sa ginanap na kapihang wika ay Wikang Pilipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman ng impormasyon.
20: Bilang pundasyon ng ating kulturang pagkakilanlan, ang ating mga wika ay nangailangan ng patuloy na kalinga. Ang semestral na pag-uulat na ito ay nagtatampok sa mga pagsulong ng ating nakamit at sa mga hamon na dapat nating sama-sama harapin.
19: Itinampok din ng ahensya ang kauna-unahan nitong radio program na Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa, ang KWF Dixie Mobile Application at ang Atlas ng Mga Wika ng Pilipinas kasamang iba't ibang publikasyon, ortografiya at mga sangguniang pangwika. Tinalakay rin ng komisyon ang kahalagahan ng RA 1106 o Filipino Sign Language Act na layong mapalawak ang access sa impormasyon at mga serbisyo para sa mga kababayan nating kabilang sa deaf community bilang bahagi ng pagsulong sa mas inklusibong komunikasyon.
21: RSL Act o RA 1106 at mula noon ay naging katuwang na at lead agency na nagpapatupad dito ay ang Komisyon sa Wikang Pilipino sapagkat kinukonsidera ng batas na ito ay isang linguistic community at hindi ito isang kapansanan.
19: Ayon kay KWF Chairperson Attorney Marites A. Barrios Taran, hindi dapat katakutan ng artificial intelligence. Sa halip, dapat itong gamitin bilang kasangkapan para mas mapaunlad ang wikang Pilipino at mga katutubong wika, lalo na sa pagpapalawak ng impormasyon at edukasyon.
22: Mayroon po tayong 40 nangangalig ng wika. Ang 40 nangangalig na wika na po ito ay ating dinodokumentuhan. Bukod pa po riyan, sa ilalim po ng aming programang sa GIPWIKA, mayroon po kaming itinatag na Master Apprentice Language Learning Program. Isa po itong Language Revitalization Program para po lumakas ang wika.
23: Na ang AI po ay isang tool, no, o kagamitan para mapalawak pa natin ang wikang Pilipino at mga katutubong wika. Ang sabi niya, ang inyong pag-aalangan ay baka tayo natatapunan, hindi po, ang paano ninyo kami matutulungan? Sa pamamagitan po ng pag-download, paglagay ng mga pagbasahin, mga dokumento, gamit po ang wikang Pilipino.
19: Jana Madrid, para sa Bayan.
4: Aktres na si Bea Alonzo, ikinasal na nga ba? At aktor na si Jericho Rosales na meet ang Hollywood star na si Matt Damon. At ilang pang Hollywood stars matapos siyang umattend sa isang international premiere ng pelikulang The Odyssey. Yan at iba pa sa Ulat Showbiz ni Jana Madrid.
19: Nagkaroon ng kilig fanboy moment ang aktor na si Jericho Rosales kasama ang Hollywood star Matt Damon. Kung saan sinabi pa nito kay Echo na sana'y makatrabaho niya ito. Dumalo ang Filipino actor sa international premiere ng pinakabagong pelikula ni Christopher Nolan, The Odyssey, sa Mumbai, India. Kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ang ilan sa pinakamalalaking pangalan ng Hollywood. Kabilang ang mismong filmmaker at ang kanyang asawa, ang producer na si Emma Thomas, kasama ang mga lead star na sina Matt at Tom Holland. Pero isang pambihirang pagkakataon ang naging highlight ng kanyang gabi na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. Habang naghahanda si Matt na pirmahan ang kanyang notepad, sinamantala ni Jericho ang pagkakataong sabihin sa kanya kung gaano niya hinahangaan ang kanyang trabaho.
24: Hope that we work together.
25: Yeah, I'm
19: Kinumpirma ni Makati City Mayor Nancy Binay na kasal ng aktres na si Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Co. Nagpost din si Binay ng litrato kasama si Bea na kuha sa kanyang opisina sa Makati City Hall. Coffee with Coffee Mate hashtag One More Chance isinulat ng mayor sa caption na tinutukoy ang hit 2007 film na pinagbidahan ni Bea. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng naunang pahayag ng showbiz commentator na si Audrey Diaz na nagpakasal ang mag-asawa sa isang tahimik na civil ceremony sa Makati City Hall nitong Lunes, July 13, alas 7 ng gabi. Lumutang ang espekulasyon tungkol sa kasal ng mag-asawa matapos kumalat online ang mga larawang nagpapakita ng kanilang civil ceremony. Pinananatiling pribado ni na Alonzo at Co. ang kanilang relasyon.

May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain.

0: Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

Kayo po ay nakikinig sa impilang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service, sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasa

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: Ang sarap ng pagkain ko ngayon!
1: Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw!
0: Nay, bukas gulay po ulit ha!

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: It is now 8:30 in the morning.
4: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.
5: Iced tea, yun pala, beer. Akala ko reverse, yun pala, second gear. Akala ko kasha, yun pala, hindi. Akala ko tama, yun pala, mali.
6: Akala ko hip-hop, yun pala, metal. Akala ko batis, yun pala, kanal.

0: pala asado. Akala ko bukas pero yung pala sarado. Akala ko mansanas, yung pala banana. Akala ko meron pa, yung pala wala na.
1: Akala ko foreign, yung pala Pinoy. Akala ko blackjack, yung pala pusoy. Akala ko talo, yung pala panalo. Akala ko si Chito, yung pala ako.

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, on test broadcast.
1: Sa araw, kahit anong oras ako magutom at kung ano ang kailangan kong kainin, nandyan ka lagi, Nay. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Idol kita, Nanay.